Jesus, what you are? Jesus, what you are? Adua number two. Wa mama ofo yo ma do wa kibe oluwa la da mi. Da mi lo wa agbara ile baba mi. Oluwa la sekiri.

0: Ayoka, Ayoka, Ayoka.
1: Se ni je bete gbo mo lolujoba lowo. Ti o mo n to le se mo. Eku ti o de la ri tele tan wijo. O de pa pa la n wa bayi ta ti ri. Se baba rode.
2: Lati nu awon iwe itaruko literature to se yebiye latowo awon nkan to yayi to gbamuse baba mama boda auntie ati eyan omo ile iwe gbogbo ete ti bele je ke gbadun eto ayoka fun ogbon baba ogbon imo ati oye ta ko ninu awon iwe itan to dun morin morin yi ta fi gbaye rorun e ma tati si eto ayoka lori ikanni diamond fm ni deede ago meje abo aaro ni gbogbo ojo aba meta saturday eto ayoka latenu ife oluwa adebayo. Eh, badun e bi ka sin kan.

eje ki mo ki wa ipe atunko ojumo lode yi ojumo re ojumo wo aiku ba le oro lo mo wa loni o igbese wa ninu ope ose yi ko ni ja sibi la se olohun eto ayoka ore e mo pe bago meje abo aro ba ti lunu bojo saturday o le to ayoka mongori abagbe ni ikanni yi ife oluwa adebayo loko mi omo kira mi pe mi la mo ki aro omo awu ko birin bi irin fun mani ko ye eso ni mi omo adun iyun emi la mo sijo popure dagba fa so fun po fun yoyo dagba fa sile be ba gbagbe we ti anka lori eto yi tanka lowo lori eto yi iwe mo remi aja soro latowo alagba debo awe eyin te tin fi okan bayi iwe yi bo e mo wi pe mo remi atawon akegbe re nbi ta bade ni ijejo won lo ka oloye mi yale won lo ka mole lori bo se so mo re e lo se so mosun mosun olorun bo se soda to se je pe oro na won ko re afin awon gba ti won da fin idajo ti arole atewon ran da woni pe ki won lo fi mo remi atawon mi ti oro kan pe ki won lo fi won sinu odun ibi ta ba de re ni ijejo won si gba ileke lorun eni ti se baba mo remi agba iyen re fugido oju ewe adorun ni ori iketala ibe la ba de ni ijejo ibe la si ti mo gbe loni e je kan mo so fun gbogbo wa pe gbogbo wa ti a fe se nigba owo eto yi anfani wa fun wa o eyin na wa se nigba owo eto yi gbogbo wa ile iwe patapata e wa se nigba owo eto yi ni owo ti ogun pa ni owo ta sere e kan wa si le ise wa nbi ke lo si eka itaja wa e je ko ye mo wi pe eto ayoka o le fe se onigba owo re won si toyin sona ti e o to ipolowo oja oni agun ogun e je ka mo se ipolowo nkan ta nta ile ise ti awa

Eja ma gbe nibi ti abade ni ijejo ori iketala ni ojo ewe adorun eja ma tesi waju nitori pe waju waju bayi ulope biti wa yo mo resi oloye orun to ni ki awon foro na to iyun ti se iyoran miyan leti ko ba won be abiyesi won ni eni ba moju ogun nipa obinire won ni yato si pe o je iya ko fun mo remi o sun je oloju anu ati abiyamo to to pe oro awon obirin je logun pupo pe abiyesi si ma n gboro si lenu won ni ba mo ba gbogmo kiku lerun iya re na si sin si pado won ni omo na la ran sina won ni lekoro lekoro la won ririn na di odo arole atewon looto na ngba to di aro ojo keji ti won fi ipade si oko bi ti se arole atewon o gba aro wa awon oloye oni ki won tu awon faremi bi atole moriyeba ati lelomia ki won ma lo ni alafia ki won ma ro so be soro mo ki won fe we omo mo ara won leti amo se ri mo re mi ti se olore daran daran eni ti enu ki si lara re arori atewon n ki won so fun ko fi ilu sile fohun nitori pe agbo meji ko le jo mu omi ninu koto ki oran o rogbo pe oru re mu ohun orun re nkun ohun ni mu ohun o fe gburo re lagbeje ohun mo fa abada afi bi eni pe orun to gan lo nse idajo ni lojo na bi eni pe ohun gan ni okan bi ti se baba oran miyan nje bo ni ki mo re mi o lo orun to ni gege bi arole ateworo ti wi ko mo lo si igbe iluju meje ti tohun yo fi pari sa ohun mo re mi dori ko odo awon egbe ran na sun wa bi wo si ekun won ri mo bi eni ti ekun pa iya re je oju mo re mi dagba o ni ni ti re o bebe pe ki won fun laye lati soro kia ni orun to ni ohun fun laye mo re mi dupe lo lowo orun to olohun to mo ni pe eni ti o je oyin nu apata loro hun oni ki wenu ake oni ohun to mu inu ohun dunju ni pe awon ti fi yun bole awon ti mu oro na de gbangba walia awon ti je ki won mo nta won obirin fi nse iso inu eku ti won run mora ati pe iya ole je mo sumo nitori olojo mi ale ti gba lati toju omo ati iya lomo mo re mi ni bi roba lo logun odun pe ojo kan loto oba ojo pon koko mafo o ni ijominira si n tesiwaju bi ohun lo ija o lo eni sun iku soke agbari ni se lo fi iku pamo o n gbagbo pe ojo kan n bo ti pinpinpin yoo pin lori ohun tawon obirin n bere fun ti alaafia yoo si to won lowo kete to soro tan ni awon eso meje fa lo lati bere irin ajo sinu igbo eluju meje fadi ora oni olori awon eso ti n simo remi lo si igbo eluju ona odo esin mirin oni won doriko pekereki oni won pade iya lodo esin mirin ni leti odo ekun gbaragada oni mo remi bu si to n wo bi aja to n wo ekun mu sun bi eni wa eko foro mu afi bi eni pe o fi ekun na soro si iya lodo pe ko wo n bayi o pe ooto ni won n so pe olooto ilu ni ika ilu pe ibi inu re ohun bohun de re o pe won ni inu re ki pa eyan pe se tohun o po ohun bayi pe won ni ko n ya ohun ya won ni ko n ra ohun ra won ni ko n gbe ohun gberu pe ko n so kale bayi lo wa duro tepon de ohun lori o iya lodo ro pe ko fokan bale pe bi ekun pe titi di ale kan ayo n bo ni owuro o ni ko wewe owuro pe beyan ba koko n je o ni ikoro yoo koko jade pe nigba ti ikoro ba koja adoni gbeyin re iya ba koju si fadiora pe ko fi tomo niyan kun ise ti ilu ran o ni looto ni won so pe ise ta ba ran iko ki pa iko iyan iko to ba gbon ni o ba ba ran ni ise eru a fi tomo je ni
Bẹ́yìn ò bá fi tọmọ jẹ́, ojú lè tún ara rí o. Òwe ọdẹ apakàlà. Fàdíọ́rà dúpẹ́ lọ́wọ́ ìyá ni pé ó ṣeun. Pé kò sí ewu. Pé òun ó rí dájú pé òun sì í dénú igbó elujù kóun tó padà. Ìyá lóde ní sọmọ nǹkan mi wí sá. Tó o lè nírú ìyè lábúrò. Kó wí kọ́ lọ máa gbé inú igbó kìjikìji. Ìwọ́ mọ̀ wí yán fẹ́ fi ìmọ̀ rè mi fẹ́kùn pa jẹ ni. Ẹ sọ ní wí kó mọ̀ jìṣẹ́ kán fi rán o. Tèbí kó sáà ti sì jáde kúrò nílùú ní tiẹ̀. Fàdíọ́rà níbẹ̀ ni. Ìyá ò parọ́ rárá. Ìyá tó fi yé Fàdíọ́rà pé bó ti wù kí òkùn sútó ìmọ́lẹ̀ ń bọ̀ wàhálà. Ojú máa ń mọ́ pẹrẹgẹdẹ nítorí pẹrẹgẹdẹ báyìí ní ṣe yèyé ojúmọ́. Fàdíọ́rà níbẹ̀ ni àgbà òní tán lórílẹ̀. Wo jẹ́ kí mi wí sí ọ pọ̀ ńlá àṣẹ́fùn kó bá máa sun mi kọ́ sun ohun kí mo wí kó o ṣe rèé. Mú mọ rèmi lọ sí ilé ìlà lọ́dọ̀ rọ̀gùn kó bá ti mú dé etí ìlú kọ padà ń tiẹ̀. Bí èyí lódò ti sọ̀rọ̀ tán ló na àdókan sí Fàdíọ́rà àti àwọn ẹgbẹ́ rẹ̀. Ó ní ọ̀rọ̀ tí ẹkọ ló bá bá ilẹ̀ sọ nílẹ̀ gbà pé abẹ́rẹ́ kan kì í kọ òun aṣọ pé kọ̀ọ̀kọ̀ọ̀kan kì í kọ òun odò pé òwú dúdú àtọ̀wọ́ funfun kì í jara wọn níyàn. Ó dàbọ̀ ó kí mọ rèmi ń pọ̀ dàbọ̀ mọ rèmi wọ́n sì kúrò ní ìlú Ilé-Ifẹ̀. Ibi ni orí kẹtàlá ibi ni orí kẹtàlá parí sí ní ojú ewé kẹtàlẹ́ ní 90. Ilé ká máa ṣe pápápá kálọ sí orí ìkẹrìnlá ní ojú ewé kẹrìnlé ní 90. Wọ́n pè ní ọ̀rọ̀ di kààyà yẹn ni àkọlé rẹ̀ ọ̀rọ̀ di kààyà. Lẹ́yìn tí ọ̀rọ̀ ọmọ rẹ̀ mi ti kúrẹ́gbè ni làásìgbò àwọn ìgbó wá gbìnàyà gidi. Àfi bí ẹni pé wọ́n ti ń retí kí mọ rẹ̀ mi fi ìlú sílẹ̀ ni. Àfi bí ẹni pé mọ rẹ̀ mi ló ń ká wọn lọ́wọ́ kò tẹ́lẹ̀. Ìsọwọ́ jínigbé wọn wá peléke sí i. Ó pele mọ́ ó di ẹgbìnrin ọ̀tẹ̀. Bí wọ́n ti ń gbọ̀tún yọ ni wọ́n ń gba òsì yọ. Wọ́n sọ wàhálà náà di eré burú. Wọ́n ń ti agbede méjì yọ fòfò sáwọn aráàlú. Bí wọ́n ti ń kọ́ ilé ni wọ́n ń kẹran mérò. Bí wọ́n ti ń gbé baálé ni wọ́n ń gbọ́mọlé. Bàbá jóná ẹ ń béèrè irun gbọ̀n nítorọ àwọn obìnrin ilé àwọn adélébọ̀ àti àwọn òpépè àwọn arúgbó agbọ̀nrìnrìn nìkan ni wọ́n ń dá sí. Bí wọ́n ti ń kó ẹrú ni wọ́n ń kó ẹrù. Àwọn ìjòyè àwọn olóyè ìlú àwọn baálé ìgbèríko tó bá ìṣẹ̀lẹ̀ yìí rìn tí wọ́n pòórá kò níye. Inú ìṣẹ̀lẹ̀ yìí gan-an ni olóyè Omíyalé ti di àwátì. Orí ló sì kó mo sún yọ lọ́jọ́ náà. Tòun tọmọ rẹ̀ ni wọn ìbá gbé lọ tèfètèfè. Ó fẹ́ lọ gbọ́ owó oúnjẹ tí àròlé pàṣẹ kí olóyè máa fún. Bó ti rìn díẹ̀ ló ń gbọ́ pé ọjà ti dàrú. Ló ń gbọ́ pé àwọn atiláwí ti dé. Wọ́n ṣẹ́ wẹ́lẹ́wẹ́lẹ́ wọ̀ lù ú bí ejì òwúrọ̀. Wọ́n sì da gìrìgìrì bolẹ̀. Wàhálà náà ràn mọ́ káàkiri àdúgbò bí iná agbáko. Wàhálà àwọn ìgbòyí jáde iwájú ilé olóyè. Ó jà wọnú ilé rẹ̀. Wọ́n kó ìyàwó rẹ̀ méjì. Wọ́n kó àwọn gìrìpá bíi mẹ́fà mọ́ lọ́jọ́ náà. Àwọn èèyàn yìí jà pitipiti lọ́jọ́ tá ń wí yìí. Ó kù díẹ̀ kí wọ́n wọ inú ààfin pàápàá bí kì í bá ṣe àwọn ẹ̀ṣọ́ bíi 20 bíi 30 tí wọ́n fi ìjàpá ẹ̀ta pẹ̀lú wọn. Bí wọ́n ti ṣídì kúrò ní ààfin ni ẹnu wá. Ọjẹ́ igbó mẹ́kùn òun ni wọ́n fàbọ̀ sí ẹnu kọ ìròyìn. Ó kù díẹ̀ òmẹni tó ń tu òun mọ́. Ọlọ́jà gbé ọjà sílẹ̀. Wọ́n ń gbé òkúta. Ọlọ́mọ ń gbàgbé ọmọ rẹ̀ sídìí ọjà. Àtọjà àtọmọ àtowó àlọ rámirámi ni. Kò sẹ́ni tí ń rí àbọ̀ rẹ̀. Ọ̀rọ̀ yìí sú aráàlú. Ọ̀rọ̀ yìí sú àwọn obìnrin ìlú. Ṣé àwọn obìnrin àtọmọdé ni irú nǹkan bí èyí máa ń kàn gbọ̀ngbọ̀n? Àwọn ló máa ń sábà forí ko tí wọ́n máa ń lùgbàdì ọ̀ràn. Wọ́n ń ká ọwọ́ ariwo sókè lála. Wọ́n tún yáyá ó di àfin. Wọ́n ní bọ́wọ́ ò bá ṣe é sán kágé dànù. Wọ́n ní òòṣà tí ò bá lè gbé ni bá a bá kọ ẹ̀yìn sí kò léèwọ̀ o. Wọ́n ní ohun tó yẹ kí àròlé pa kò pa
ete to ye ko gbogun ti ko gbogun ti lapa lapa ati tanamo to duro ti won jeje oni arole nbe mo won ni eni a le mu la le di mo won ni orin egun la won eyan da won ni orin oro la role nde won ni orin oku la won ni koko amorin adamo ife lo nko won ni ki baba yara fori oye sile ko je wobu ki won le da soro won ni nigba ti odun ateworan wa ni san gode ta lo je gbe ina woju ekun won ni egberun akoko o le de na de kolokolo won ni igba isisini ko le se si o si owo won ni sagiri lagiri ni odua nigba na keke pa ma ti oro awon igbo lenu ni won wo ko sin bi obe apon amo ogbo ti da ikoko lara ko le peran je mo won ni eyi lo fa ta won igbo tun se kawo ijaleri ti won fi nsoro bi agbon ti won fi so ara won di kukulaja sorun tewe tagba ni ilu to loba ni ilu to ni joye won ni boju yo baba ni kale ki se bi iru eyi to nta aro se ipin yi won ni ipa arole ko le ka ohun to wa nile yi o won ni agba ki wa loja kori omo tutu owo amo loju awon agbagba 16 to di lefe mu loju awon agbagba otun ati awon agbagba osi aye si n baje lo die die won o si funra won dake bi olundu won ni won so ara won di abani lorin je ti won o gbe dada ti gbogbo ilu fi di eran je fawon eda ti won so ara won di oko sin nigba won ni ki awon agba iwere fa yara dide fuya won ni bi oro yi ba pe nile yo gbon koja kia won ni agbara won le maka mo bi won ba fe ki won so ile fe di parun patapata won ni leke so di akere won wa bo si di ejo won ni ki awon agbagba to je ese bi pe ara won jo o ki won wojutu si o bi be ko esu o le padida o oju ewe kerin din ni 100 ibe lawa o ante si waju awon agba ni afin pe baba wo pe ko ba won be di oro wo ohun ti baba wo so ni pe ile fe n bo wa gbo minira amojo ti eyi o bo si ni fa agbon ni re gun o laye won amo ni ki won fokan bale pese boro na bo wa rokun igbagbe pe won o fi wahala na mu taba gbere fun pe oju po koko ma fo ki aboko ire won ma raun pe titi bope boya yo di onigba so pe ara si n bo wa tu won nitori pe titu titu la ba ile igbe ara ki si ni adan lara igbese ti arole gbe ni pe o ran ni si awon ilu amona o ran ni si odo rangun o so fun alara o so fun ajero o ro fun owa rangun pe ogun ti debode pe ogun ma n ja o pe ogun n ja oro pe aruwe n se agan o pe ki won sure tete o pe e ti awo le te ogberi pe agidi mo lajare o awo ni gbeja awo pe kawo won yara gbe awo le fe nigbanwo o ki won tete ma bo wa be ogun ile kawo ma ba sun lebi kawo ma ba wo womu womu kawo ma ba abaje o awon miran ta giri nigba ti won ri onise arole won lawon gbodo gbagbe ile won ni awo gbodo je aje oweyin bi elede awon oni je aje ko bi emo be ni aje fenu lo le bi adiye oye won won ni ile fe ni orirun won ni bi ojumo gbogbo won ti mo wa ni bi ti ile ti fe kaakiri agbaye won ni ohun to ba ti ba oju o ti ba imu ni pe ile fe o gbodo toju awon baje se aye o gbodo toju agbadawo owo ajakalo oko fun awon omogun ranse won to bi 50 awon omogun na nerileka won ni awon yo ka gbigbo awon odaran na mo inu igi won ni awon ma wo ibi ti eye won yo ti fopiri towo o fi ni te won won ni eru ti pa awon eru ku na won ni ko si sise ko si aise bawon ba ti mo na ibi ti won le gba wolu awon o lo bode won ni awon o sise won pasapasa awon o pa won yanayana
awon gbo won sukusuku awon ma ge won lekiri lekiri awon re won seke seke awon ja won kekeke bi awo baba asona enu po lojo na ti won fon da sile lati fi okan ara ilu bale won ni ka won ara ilu ma sun asunara loku won ni asiri awon odale ti tu won ni afefe ti fe fura di ye won re ni tayi ojo na gan ni gbegede gbina ti kugu be somo aje yinban awon eyan to sonu ko niye awon to gbe mi mi fere ju awon to pora awon omo eniyan wa nke bi eran won nke bi iro won nke bi obo inu oko iyojo na po ko se royin ohun ta awon mogun se ni pe bi won se ri awon ogbo to nti iko alawo molamo lara won idi won ti domi aya won ti pa mi won leke mo inu igbo ibi ti won bo si ni koju ma ri bi gbogbo ara ni kokko logun re o keke na gbodo pa mo ati oro lenu ni awon o le wa fe mi ara won sofo nitori pe awon fe gbeje lomiran mo ja mo sani yode ko ye ko da ijesa wa bode awon afe mi sofo lo jare eyin ki se ojo o eyin ki se ti eru biba omo ki won o gbodo sojo ora won igbo ajinigbe atafemi sofo wa di kaaya o di oro sawon ara ilu lorun oro na ko oke o ko petele to ba ti joye wa mo ibi ti won ma gbe kamo won mo inu odo ti won dorun la si boya inu odo oni dirubutu ni ka won o da si tabi inu odo olopon odowo eledua odowo esidale lefe odowo odua atewara oro yi o tin koja ibi ti won ro oro awon ogbo na ni oju ewe kokande ni ogorun ibe lawa ibi gan o na ni ori ikerinla ibe lo pari si ibi ta mo re koja si o na ni ori ikedogun ti won pe akole re ni asise nla oju ewe ogorun o ni ori ikedogun ti bere ta lo se asise nla awon wo lo se asise nla oju ewe ogorun ori ikedogun ibe lati ma won to se asise nla o ni ori ikedogun iwe mo re mi aja soro e je ma fe le ran wa leti pe eto yin fe onigbowo e wa se onigbowo eto yin e gbe ipolowo oja yin wa ni owo ti ko ogun pa se mo pe ipolowo oja oni agunmu owo e je ka fi se titi wa ka fi gbe teyin laruge eye kan wa si le se wa nbi ke lo se ka itaja wa teni eto ayoka na le ti fe se ipolowo oja yin logan ona ni wo to yin sona ibi na lati mo se nu dede sibi lone loruko lootu eto yi baba Sunday Aziz Oloye wa loruko lowo button mi Daniel Afolabi Nels D ona ni mo ki wa ipe yoku so dojo mejo o kafire ati ayo pade lase olohun ife oluwa adebayo loruko mi lekan si ipade wa osun di ojo mejo lase olohun kafire ati ayo kafi pade

0: Diamond FM, Ade Ori Okin, ko jo teye keye.
1: Ni gbogbo iseju ati wakati le o fi ma gbadun ojulowo awon eto ni ile ise ti wa ko si asadanu ninu awon alakale eto ni ikoni ti eti mo bi eni mowo Diamond 88.7 FM e lo fokan bale bo ba je leka ere idaraya ifikuluko leka amuludun ere onise ati awon orin aladidun fun igbadun ti yin nikan ni o Diamond FM Ikoni tonton, nyeri, nyeri.
2: The time is 9 o'clock.
3: Ago mesan tilu.
4: Lale bi osumare eto kan soso bi tere ososun bagede ajoro de ki gudugbe oro ma jalule bi owara ojo bagede ajoro lori eto yi la o ti mo tan wo awon kokokokoko to se gbogi ninu awon eroyin to jade leyi to pe fun ajoro bagede ajoro

I'm 188.7 FM ni le lorin adupe awon so fun gbogbo awon eyan tin be ni tosin wi pe agola afin ti bere o Diamond 88.7 FM ile ilorin lawa epe omode epe agba epokunrin epobirin epo nile epalejo wi pe eto yi tun ti de loni o ni bi ti a ti ma se apole awon kabiyesi wa gbogbo ni bi ti a ti ma wo bawo loro ilu seri bawo ni ilu kokan bo ni an ti se ni bo ni an ti wa gan ti an fi de bi ti an wa yi ki la won to ye ka se gege bi awon kabiyesi wa gbogbo mo kori ade mo korun leketi nbe lode ile yi ka di omo pe lori kibata omo pe lese ke se oba ku si mo je ko pe mo ki alase apase ile ise wa yi ti an fun wa lori ofe yi wi pe ka mo mu eto yi wa fun wa ni agbegbe wa ise yi ko ni dise o abun olorun yo mo daju lori ile ati ona yin mo ki oga agba ile ise wa ni ma o sa Michael Abiodun omo olare waju akiyin o ese eku imoran ni gbogbo gba gbogbo loga loga tin be ni le ise yi be latori eka eto royin eka gbogbo oro tin lo eka eto gbogbo tin lo ni le ise yi patapata imo eran gbogbo yin ati gbogbo osise patapata ni moki olootu eto yi akobi 1 moki yin o baba mama wa tin gbohun wa safefe ten je ke mo gbo wa nile omidan olayinka adupe o amoju ero toni alagba segun adupe o fun be tin lo soke lo sodo ki eto yi ko le se e wo Diamond 88.7 e sa te lori mo mi ki wo ta mo si Facebook e lo be bo si se YouTube na ni e lo be bakan na le mo ri wa wo 88.7 FM Diamond ni le ilorin opopona yidi titun ninu ilorin na lawa Olajide Ibrahim ni oruko temi je mode o baba wa tin be ni ti won wa gege bi kabiyesi loni won ti wa ni kale baba padade a je ke mo won ago laafin o

ago laafin leto saju kin to lo sodo baba wa tenje kabisi wa loni e je nki awon ti won sugba wa lori eto yi bi ti wan ti wa bakeries lati gba ta ti bere bi o le lodun marun bayi ni yan tin sagbateru wa lori eto yi ni oni ka mo fa awon eyan ni nkan le ni eji adupe lowo yin opopona muritala saboke ninu lorin na ni won wa adupe bakan na ni awon kan darapo mo wa Golden Hands Foundation ni a pe Golden Hands Foundation won ni be nikan ba ti be gba ibeere kan abi o pe wa lori ago bo wa ipo n lo koko pe ka fun won ni kini kan Golden Hand Foundation ni a pe ti an toju awon alaini ti an toju awon eyan saboke ninu lorin na lawon na wa be ba fe mo nipa won e sha ti pe mi leyin eto o be ba fe mo pupo Golden Hand Foundation adupe lowo yin bakan na ni architect so pe omo Oyetunde awon na ti mura lati darapo mo wa lori eto yi lodo titi won orisirisi o to ba jere moro le na ni won wa fun nigba ta ba denu okundun eto yi a o je ki e mo gbo nipa won dara dara agu

0: Bago laughing little. Baba wa Tony, you want to wa ne kale. Kabiesi, Baba wa is Royal Majesty Oba Dr. Elijah Adeyemi Adekode Derokini Oniwe Tilu Okeaba ni ijoba abile isin ni ipinle Kwara. Kabiesi o Kabiesi o Kabiesi o moyi ka otun moyi ka osi kade ope lori kibata ope lese kesin oba ko si je ko pe won wa ni ile agodo pelu wa bayi won wa ni kale gbogbo eyan tin be nile ba nse kabiesi si oniwo otoke aba
1: o ese o
0: ese adupe kabiesi won ti wa ni kale e kaabo e je nkan ko bere ni boloki aba gan wa gan to awon kan le mo so wi pe boloki aba wa
1: won do pe ti so ni sin pe ni sin local government ni Kwara state ti aba ma ona ilorin si omuaran aba de ti ilorin lo omuaran ta de oke onigbin aya si left a si lo about 16 kilometers out de si oke aba a ti pa a ti de ijara a ti de iji a ti de owo a ti de owo la wa kan oke aba
0: seyin eyan ti mo bi ti oke aba wa bayi
1: amen
0: fun awa ti a mo bi to oke aba wa adupe o to bi odun melo bayi te ti di oniwo to oke aba
1: 20 odun meta din logbon bayi
0: meta din logbon le ti di oniwo to oke aba adupe lowo olorun ohun ti a mo so loni ipo ti oba nko abi ipa ti oba nko ninu eto iselu ati oselu se oto ni ise ilu won oto ni oselu kini ipa ti awon oba nko na la mo so loni lori eto ta pe ni ago laafin e je ati bi ibere laarin ilu gangan ipa wo lo ye ki oba mo ko ninu ilu ti an ti joba le lori
1: Eseun ninu ilu ti eyan ti joba lori ti en pe eni eni oba ni ilu yen na ipo olori o na ni olori gbogbo ilu o ni oba se mo pe ti tumo oba na ni olori ti awon ode ti an ba seto an ni olori won ani olori ode gbogbo won na wa labe olori oba gbogbo awon ipo kan to wa olori ni sugbon oba fun ilu ye oni olorun fi se olori
0: ni baba wa wo kini ibasepo to wa laarin eyin ati awon oloye laarin ilu
1: awon oloye lati le ilu pelu awa ajosepo ni ajo damaran igba mi won so o da bakan ti mo si ro pe ah nje le yo da ah ni so pe egbe nu se ilu le wa so ah wa so pe okay it we now sugbon baba se ba nko be na ni awa na ti o baba gbe igbese kan ti awon oloye ba ri pe ah abi nje le da to baba se ba ba se mbara wa se na ni to se pe a jo mo gbara wa lamoran gbogbo ise to ba ye ki eni kokan si a mo si awon si lo je gege bi olori fun awon olo
0: agbole
1: wa agbole so nkan to ba ta agbole bo na odo won na lati gbo
0: odo won na
1: ta ba si fe fun lo se lo so fun awon agbole na odo won na ni
0: laarin ilu nje ati ipinle so ye ki oba ko se oselu tori agbo oselu la wa
1: itafi down ni pe ko ye nitori pe ninu ilu ki se egbe kan egbe oselu kan lo wa nbe awon orisirisi oselu lo se egbe orisirisi won ti oba pati wa karabo oselu bi pe yes emi na je oloselu ko le se ko mo se awon ti o n lodi se to ba si pe egbe kan ni lo n lo se awon to ko egbe to ku na ta awon to se o di ariyanjiyan o beta o se o dara pe ki oba kan go ni ko ba pe to ta awon ba de ta ba mo amo address ta ba se wa amo na ta ba ni wa ta awon na ba de kan mo ran wa ko gbo wa si la gbogbo la mo sadura fun o gbo won ko da o se de awon governor gan ta ba ya lo ta ba dodo wa asadura fun awon poti
0: oya ma ko wa
1: ko ye ki oba ajo ko pe egbe ba ni temi obo basise ba
0: n laye igba kan tipe bo ya ka so pe laye ijoba ka to gominera awon ba kan wa ti won karabo oselu gan to je pe nipo ijoba gan won ni awon mi je minister awon mi je ki lo fa ti ru e ofisi mo lode toni
1: ah se mo ngba te won na awon ti won je tan se ni ku la la ni no la la
0: pa
1: o ko ko ni wala no
0: won ni wala
1: mi to ni to di gomina ari pe kan di gomina ri lara won oba
0: ile lara won oba
1: jo amona ana mo wala ku na ni so sugbon kan to wa won be ni pe aye te ti wa ku ni ti an ti gbe epo yen ku lodo oba o ti lo se odo awon oloselu so igba ti awon oyibo ti de ni won ti lo ti nbere igba ti a de won ri pe kan le dadi wa dada awon oba e abodo lo won won wa se nkan tan pe ni indirect rule npe excuse me yen pe awon oyibo ndo mo pase o sugbon
0: la awon oba
1: no ba lo pe jade won ara pe bi awon ni
0: bi eni po ba lo se
1: so nigba ti wa ya awon gan na ri pe ki a ba liri aye kan mi le kan to mo pe ni pe loyalty afi ki ran ri pe ke oba ko ni kini kan ti o ta mo won won ba da pe ke mo da ke mo se grade oba
0: o
1: ba di pe o ba di kan grade 1 yen gine o ba ti wa di ba hun ko se ni ti o fe ki o lo di si awon tori awon lo ni o grade yen to ti bere to di pe alagbara mo tara ni
0: ti oba o se ni agbara
1: mo
0: laarin ilu
1: bench
0: kan te so ni pe awon kini kan wa ti awon ase kan wa to ba o le pa laarin ilu bayi
1: to ba se pe a se pe ki lo da ko se gbogbo e na ni o ba le se pe ah e mo je ki a se ru ile ko se ni bi ti an lo iko ni da ko a le se sugbon a se ti joba o tin bo ti oba mo le bayi
0: o tin bo ti oba mo le bayi ni awon ilu wa e kini imoran abi kini ohun ti e le so fun ijoba to fi dabi eni wi pe ilu oba o lase awon ase kan o wa ti o le pa laarin ilu re abi laarin agbegbe to joba le lori
1: seri ati n gbo pe boya won o se sugbon won o ti se pe o fun awon oba na ni ipo pato
0: pataki gan
1: ati won mo ko to se pe labe ofin won ti se yen ti an ba se ko se yen to oba lo le se le koda governor le ni ko mo se tabi sam pe o je o ti o mo no sugba ko yin o ti ya
0: ko ti ya
1: igba to ba ya ti o da ju na ni ka te ni ikan ti o ba le se ni ko mo di pe o ko lu ijoba ko mo se ko lu awon ara ilu ko mo se ko lu okan to ngan na fun ara re
0: kini imoran yin fun awon oba kegbe yin pa pa julo lasiko eto oselu to to de yi
1: itan ba ti mo sa so ni gbogbo gba ti ero osele ba de ba na ni fe to se pataki ju na ni pe ki a ki lo alaafia awon wa ele ti o se ti o je ki nkan daada ko wo ilu awon wa ni ti o se ti o je ki alaafia ko wo ilu ele la gbodo mo tera mo pe bye bye mo ni ka mo si o se awon ti o ba ti se yen gbogbo ona ta ba le fi ran lo pe e je ka se na ni sugbon ti o ba di pe ko si yen ko si lo si waju kan ko si kan ta le so pe awon jo ba se fun ni e ma ro pe o ye ki a le se le o ye ki o le se le ara kan ti o ti jo ti o ba le se na ni
0: e se sa eyin yen wa ni le baba wa kabiyesi his royal majesty oba doctor Elijah Adeyemi doctor won won fi da won lola o won kawe gboye ninu itan won se oluko fun opopolopo odun lawon ile eko giga wa ta se pe won ni doctor Elijah Adeyemi Adekode dero kini oniwo tilu oke aba bo ba se bo ye fe bere kan lowo won 0913655 6952 0913655 6952 baba wa oniwo toke aba
2: hello
0: Hello.
2: Hello.
0: Emma kan san o.
2: Emi e kan san o.
0: E sun ko ni di radio yin e da kun ka le gbo yin dada.
2: Ati ko be.
0: E se o.
2: Ati ati ju baba wa oba doctor eya oloje ka pelu yin o.
0: Amen.
2: Na odun odun kan ni o lu pe pe pe o.
0: Amen.
2: Emi ni o ko mi ola nka lati tai o.
0: E se o.
2: Amen. Ani ka ki ka bi ti o pelu yin.
0: Ese o adupe 0913655692 baba wa a soro nipa ipa to ye ki awon oba ko papa julo lasiko oto iselu yi e de ka tu wo oro abo ki le ro pe oba awon oba ilu le se lasiko ti gbogbo e lo tinrin lori oro abo lagbegbe kaluku wa
1: ese adupe kan ti a le se kini to se le won awon oro abo na o n ko wa pe agbodo nkan to ye kan se kase a ri pe ba ti o ba se pe awon vigilante awon ni se won titun ni kan ta pe ni forest guard awon ode ilu awon la ma n ba pe to kan bi nkan ba fe nira awon na ni lanti se won ti ma lo si awon ro ko ye ka ti won dada ki won nipo dada kan si lagba dada na no hun ta na le fi dada ta ba se yi iranlowo na dan si si ipa ti abo tori bi o ba si abo na atoba ati gugu e na ni kini e kan
0: lo kan
1: ben
0: ni agbegbe kini e ro pe ele bo ti e je pe won ni a kin so ba ti soro abo ni gbangba
1: ben ita le se na la so yi awon vigilante awon ode lugan nisin an titun ni awon an titun ni awon forest guard pelu abasise po pelu awon olopa awon soldier awon civil defense gbogbo awon won ni won godo sise po to se pe bi kan ba fe sele awon ni no doju ko ti olorun fi segun won
0: olorun fi segun won adupe fun awon odo lagbegbe yin kini imoran yin fun awon odo gege bi oba ilu
1: nipa ti abo
0: abo ati oselu
1: se ri gbogbo oro abo ta wi na ko yo awon odo koda bi se ode bi o se forest guard awon odo ilu na won nipa ko ipa kan ta ni ko ni ki amon gba bodi
0: kama
1: gba bodi
0: eyin odo se n gbo won ni ke mo gba bodi laarin ilu yin o ti fun awon te ba mo won ni oyibo kan ni mo wi won ni if you see something say something
1: ben so ti o ba gba bodi to se pe won ni titori pe fun kini kan dabi miran o a lo le ta wa fun awon kan boya won ni kan mo gba bodi gbogbo agbara ti awon ba si ni la nse ni sin la koko igba ti kini ti doju e bo si ko pe ka mo bura ka mo se pe pe eni kan to ba le se ba ko mo se ba se mo lati ti ri pe won ko won sa gba bodi to ri me ba ti n gba bodi wahala ni fun
0: wahala ni fun lori oro oselu de kini mara yin fun
1: lori oselu
0: ara ilu
1: se ngba ti a tun ni wahala ta o ibo pe ni security ta tun ni wahala ko ye kan ton lo le fi ti ya da gudu ja ya gidi ja gan ti oselu ko ye kan ton lo fi ton lo fi kon ki an ma je ki ya gidi ja gan ku won kan ti an se ka je se gbogbo eto ni bo se to ati bi o ti ye lai se pe an da ilu
0: eyin ni o wa kabiyesi oba oniwo otoke aba is royal majesty oba doctor elija a adeyemi adekode dero kini awon ni alejo pataki wa loni 0913655692 hello e ka san oruko yin bo le tin pe wa o
3: oruko mi ni ambassador mom mariam lati akala
0: ambassador mom mariam
3: mo ki alejo te gbe wa doctor wa awon o je ki oye pe lori won
0: amen
3: gege bi awon na se so e jo tori olorun eyin oloye wa e ri pe eto abo yo se pupo ju nti e ti wa fun wa fun na nu pe awa ta ba wa ni ilu yin ke da gbogbo wa ko na ba ko da gbogbo wa
0: e se adupe o 0913655692. Kabi siwa won wa nikale lati da won awon obere te ro pe ni lati bi won. Hello
4: Ekuntu
0: adupe won ruko yin bole tin pe wa o
4: Itamodu
0: lati Itamodu ruko yin o
4: aki adiyem ruko mi
0: adupe oloko
4: adupe lori le ko polorun
1: amen
4: ibere tin ka fe be ni pe ni jo baba ege bi o ari pe ni jo oba ni yi loju awon olosi juri se lo ki lo ba fa to se awon olosi lu gan o fi owo to ba mo ti to tele bo won ba fe si o ti wa da ba kabiyesi gege be se so ti kabiyesi o be so se but ni fin o se lo ke ka wa ni fun oba ni opo ti mo mo
0: ki lo fa ti awon oba o se ni yi lowo awon olosi lu mo lode to ni bi taye jo un
1: ki se gbogbo oba na ni oni yi suba e kan ti o je ki yo to bo se to na lati jo so yi nigbati awon oselu gbati o ba awon oloselu ti o ba be won wa sodo wa won ma si won do ba le akira sa ni ka gbadura fun won ti abati wa ku nbe imi won ki se gbogbo won imi won to ni wa
0: mo
1: wa
0: pada mo
1: abati
0: debe
1: baba ri kan ta so pe egbon ba e la fe ki awon da won yen wa fe o se mo pe o ye ki eni to wa be wa ni jo mo pe e se ti wa o ye ko le gba bi o ba gba won ko se kan ti a wa le se mo ni be sugbon kan to se pataki na ni pe ki a se idajo ododo bi awon eyan loselu ti won ba ri pe ododo ni awon eyan si sun gba ti wa awon ati sabuku ti wa yo ni won lara
0: yo ni won lara awon ibere kan wa ti mo ma nbere
1: okay
0: lowo awon baba wa kabisi o fe ya die kuro ninu kini po ba gba lowo yin lenu odun 37 abi te ti dori oye yi sa
1: we ese mo ti
0: po ba gba lowo yin
1: e kan ti iyan o le se fura e bi pe keke bi po emi na eyin na je nikan
0: gege bi eyin
1: ba ti wa je oba Oh, tori pe won wa so won te ma so fun wa ni pe atitan ni wa atitan lawo ba pe ti won ro gugu so mo lo ba si wa fe ti atitan lo to to ni gugu nkan to je egbin oko yo ba ko oba yan na je so gugu nkan ba la wa na mo yonda pe to eleyi o gba to ti pe ko ti ati pe mi na oba tan si won
0: fi owo
1: obo mi ko ye ke mi na kan le se ile mo
0: ibere to keyin labala agula afin toni ni wipe

0: igbese kan ti o se awon joba se awon governor ni isule kokan won ni labe ofin ero ofin ta wa so pa wo ni pe bakan won ni labe ofin lati yan oba ti ilu ba so pe
1: so won si
0: won le yan sugbon won da se na lati yo oro oba
1: ni won ni ase lati yo oba gege bi ofin le wa ti wi
0: ara ti ofin nira fun oba lati fi gbogbo ara setan ni nitori pe to ba se ju to wo waju won le yo lu e ko si kan te lu e o se ari awon tan ti yo jon to te
1: se pe laye igba kan ti won ti yo lakotan e ki awon oloye ilu oke aba gbogbo eniyan ilu oke aba ti won ti ro gba yin ka lati bi odun 27 isa
0: o ki gbogbo ilu oke aba ti Olorun fi mi se olori mo dupe lowo Olorun fun ifowosowopo ti mo ri ko si pe ke ma ri wahala ka won pe nikan se sugbon adupe pe Olorun gba isakoso gbogbo mo si ki gbogbo awon to wa nitosi na ton igba mi won mo so pe kabesi I'm parle mo ni ke mo se kabesi ilu yin sugbon adupe pe gbogbo won na se le Olorun yo ran awon na lowo yo si pa awon na le
1: ese adupe mama wa ambassador mommy Miriam lati akalambi eyin ni egba ebun golden and foundation loni o ba se se te ba le de diamond kago kan o to lu ke wa gba ebun ti golden and foundation ni sabo oke ti won ni kin fun yin o ti won ni kin fun yin loni yi bakana ni a ti te tope oye tun de bo ba se pe e wo pe ile kan re e fe tun se abi kini kan re te fe to ba ti jo moran le ile e pe architect so pe oye tun de e o be ba fe number won ni e pe mi leyin eto e pe mi le Golden Hand Foundation na be ba fe gba number won e pe mi leyin eto toni awon se eto fun awon ti oku die ka to fun lawujo won ran awon eniyan lowo ni won ba ti won e ba si fe darapo mo won na e pe mi leyin toto ni loko alase apase ile ise wa ni loruko oga agba loruko gbogbo osise loruko lotu eto yi loruko wa kede eto fun sa yi gbogbo wa la nso wi pe kabisi ese
0: ese
1: o dide ti a pe yin ti e je wa baba wa His Royal Majesty Oba Dr. Elijah Adeyemi ti won je oniwo otoke aba ni ijoba abile sin ni ipinle Kwara lati gba lele jo loni e seun ade ope lori bata ope lese e se oba
0: yo dara feyin na o
1: titi di ojo mejo
0: amen
1: o oruko mi o yi pada Olajide Ibrahim na loruko mi ago laafin o

0: ibi gbogbo mo ki ni pataki julo ijo keruba ati serafu ni tesiwaju eka kefa sabo ki ilorin ni bi ti olorun tin je ki ani ori ofe igbowo eto yi ati gbogbo awon onigbowo eto wonyi mo ki wa lopolopo wi pe aku ise mo gbadura wi pe enikeni wa ko ni padanu ere re se ka gbadura baba wa ti olorun wa nipase jesu christi eyin ni olorun leyin ko si elomiran oluwa ba wa soro yin je ki oro yin ko ni itumo ninu aye wa ni oruko jesu christi oluwa wa ami lekan si ara ninu oluwa antes waju ninu akori ti ati n babo fun bi ose melo kan sugbon kin to tesiwaju mo fe gba wa ni imoran wi pe bi enikeni ba ni ibeere lori akori ta n ba lo yi e jowo e je ka pe tabi ka fi atejise ranse si namba eyi ti won fun wa ni eyin eto yi ohun ti a si n soro le lori naa ni awon onde to to fun ta ba n soro nipa awon onde ti o to fun ati wa wo awon ohun kankan wi pe kini itumo onde ti o to fun bakan na o ni a tesiwaju lati wo awon ohun ti a le so pe o je ofin ti satani le ma lo lati fi eniyan si inu onde bi ese ainidariji aigboran aile eto ohun ini wa bo ti to ati bo ti ye aile ko enu wa ni ijanu sugbon loni mo fe ka tun kuro lori ipele yen nitori wipe akoko kan wa eyi ti eni to wa ninu igbekun ti o lati fi igbekun sile koda eni ti won da ojo ewon gbere fun nigba to ba to akoko kan awon ijoba kan kan le de ko so wipe ohun tu sile be ni a se so wipe iru eleyi na eniyan le gbo ohun oludasile the voice of the deliverer tori na akori wa lojo ti oni o soro nipa wiwo jija awon sheke awon nkan to de wa mole yen jija won breaking every chain text fan lo na la ma koko wo iwe Isaiah ori 49 24 ati 25
1: aha le gba ikogun lowo alagbara bi
0: le gba ikogun lowo awon ti o to si
1: tabi a le gba awon ode lowo awon eni ti won to fun
0: yes
1: sugbon bayi ni oluwa
0: wi e wa wo bayi loluwa wi
1: a o si le gba awon ode kuro lowo awon alagbara
0: ko so wi pe boya ko so wipe o ye ka le gba ko so wipe bi alagbara yen ba faaye gba nkan to so ko niyan e kawe
1: a o si gba ikogun lowo awon eni eru nitori eni to n pa oja ni emi o ba ja emi o si gba awon omo re la
0: ko ti to now ni ti olorun funra re ti o ba decide lati tu eniyan sile now awon situation kan wa to je wi pe eniyan ti ma nde opin irin ajo re boya gbogbo nkan to mo lori kini yen o ti try e ko sise boya awon eyan to mo o ti so fun won won sise o ti gbadura adura o gba o ti gba awe awe o ti e sise o ti sunko o ti se gbogbo e o wa nbere bere pe oluwa nigba wo ni now egbo ti eniyan ba ti wa de iru ikorita yi ikorita yen oni olorun funra re oni o sese wa dide eran ti awon omo israeli ni ile egypt fun opolopo odun oni won ti je eru tabi igbekun ni ile egypt won awon lo won mo briki won se gbogbo e sugbon won gbadun sugbon e je ka wo iwe esodu ori keta iwe esodu ori keta e wa wo nkan to sele nigbati akoko to
1: Oluwasiwipe
0: ori keta ese keje ni won fe ka yen
1: Oluwasiwipe
0: ni tooto
1: emi ti ri iponjo awon eniyan mi
0: daddy onku Oluwa lo n ti ri iponju re o wa ninu igbekun Olorun lo n ti ri iponju re o le wo wi pe koku nobody understands omo mi kan te ba ti soro David Hania e le understand but if man does not understand God understands eyan le mo ri ekun ikoko re sugbon Olorun ri tesiwaju arabirin
1: ti o wa ni Egypt mo si gbe igbe won nitori awon akonisise won nitori ti mo mo ibanuje won
0: ewo o lo mo ibanuje so loju awon eyan o le mo rerin ko mo se ko katike to fine ko woso to fine sugbon o sunkun ni ikoko won sunkun ni ikoko awon mo israeli ro wi pe ati gbagbe awon ni won ro pe ati gbagbe awon sugbe egbo olorun o gbagbe won olorun o gbagbe nigbati akoko to ede yi pada oju ojo yi pada ile ko tubu bere si ni si mo gbadua fun oloruko Jesu Christi ti Nazareti gbogbo ilekun tubu to timo Olorun yo si mo ni gbogbo ilekun tubu to timo Olorun yo si e wo Jesu so kini kan ara nkan ti o si wa lara awon yen iwe Luke ori kerin ese 18 iwe Luke ori kerin ese 18 kilo so nbe yen
1: Emi Oluwa nbe lara mi nitori to ti fi ami ororo yan mi lati waasu irere fun awon otosi o ti ran mi wa lati se ewosan awon okan
0: now ikan to Jesu o ti wa e wa egbo Jesu so pe mo ti wa lati waasu oro ko wa fun iwaasu iloro Jesu wa fun ise iyanu nikan o sugbon n to wa fun ni wipe gbogbo eni to wa ni igbekun o lo setan lati turo sile elomiran ninu ara o wa ni onde sugbon ninu emi o wa ninu igbekun po gbadura loruko Jesu wipe gbogbo ibi to ti wa ni inu igbekun Olorun ninu anu re yo tu e sile awon opolopo eniyan lo wa to je wipe ijobo okunkun ti de won mole awon miran wa to je wipe ese lo de won mole awon miran wa to je wipe itiju lo de won mole awon miran wa to je wipe aisan lo de won mole elomiran eru on lo de won mole sugbon nibi ti ibikibi ti Jesu ba wo sekeseke ma n ja ni tori e lo fi ni mo fi so fun oloni wi pe ohun gbogbo eyi ti o ti koja agbara eniyan ko koja agbara Jesu e wo okunrin to wa ni eti adagun ninu iwe Johanu ori karun yen ewo for 38 years lo fi wa ninu adagun leti adagun now bo se wa nbe yen gbogbo bi sign tangeli ba fe sokale o mo iwo na nigba miran to ba wa ni inu congregation kan nibi ti ise iyanu ti mo nsele ta won ti ise iyanu ba ti fe sele wa mo now awon eyan ti ele mo bi pe ah ki lo sele bawo lo se je ki lo de arakunrin kini yi na o ti lo na ni ani ah to ba mo se ri niyan a mo se ri niyan so o si wa ni bi nkan ko ti yi pada now o mi wi pe o njiya nkan ko the same thing now opolopo mo wa Olorun aran wa lowo opolopo mo wa so familiar with their situation to je wi pe nigba ti ise iyanu ba fe sele e ri wi pe won ni ko bi ara si okunrin yen won wa ba pe iwo fe ka mu on lara da bi e wo question lo bi iwo fe ka mu ogbeni wo se iwo na fe joko se ti odo ni kini wahala kini question to wa bi mi lere mo imagine bi okunrin yen bi o se down ibere ni jo yen now e wo o ni so fe ka mu lara da bi o ni ogbeni now ko identify ko isoro e ti fo loju ko je ko mo eni ti Jesus nse now o wa bere si introduce are pelu problem e gege bi opolopo won se mo introduce ara won pelu problem won aisan mi gbese mi isoro idile mi sori ijakule mi ati bee lo ṣugbọn Jesu n so wipe mo mo nkan to ti n gbe kiri Jesu mo yo odun ti mo ti wa lai romo bi Jesu so pe o mo wa so wipe gbe akete re ko si mari now the journey of 38 years the problem of 38 years ended just with one instruction mo gbadura gbo lo nkan eyi ti o re se gbo lo nkan eyi ti o so igba re bi otun loni yo fo sinu aye re mo ni loni yo fo sinu aye re te ba ranti were ara gadara te ba ranti bibeli so wi pe o mo ngbe laarin boji o ni ko seni to le da duro won fi sekeseke won fi de iyen ni dide teniyan ṣùgbọ́n bá ṣe ń de ló ń já àwọn ìṣòro rẹ̀ le débi wípé àwọn ènìyàn ti lé kúrò láàrin ìlú wọ́n wá lé lọ sí ibòjì ló ń gbé ṣùgbọ́n ní ọjọ́ kan jésù dé àwọn ẹ̀mí òkùnkùn yẹn wọ́n tún wá recognize jésù won recognize Jesu nkan eti mo fe ko mo ni gbo okunkun re o recognize ase Jesu sekeseke ti eniyan ko le control Jesu o control okunrin yen egbo ati le kuro laarin awon eyan imo n para re lara imo para re lara o ngbe laarin oku bo kini igbo lo ngbe to dabi wi pe laarin oku lo ti ngbe aṣọwo ni o lo ti faya ko lara re mo gbadura loruko Jesu Kristi ti Nazareti wi pe se ohun gbogbo to ti mu ki awon eniyan kan ma fi ese si loni Olorun ninu anu re yo gba okuro ni inu re now iru awon sekeseke wo lo wa ngbe kiri ki se gbogbo sekeseke la nri awon sekeseke mi inu okan lo wa gege bi eru elomi eru ni problem e o gbogbo nkan to wu ko se po sick kan lo titi the only thing to ni onleru elomi etanu bitterness oni sekeseke to ngbe kiri elomi oni addiction boya on fagbo boya on sagbere boya on se gba on sawo sekeseke nan ni elomi sekeseke re inu idile re otoro inu idile re otoro oni sekeseke ohun ti o n gbe elomi ki la n pe guilt oni sekeseke pe se mi ti mo se le se kini kan se ma bi mo bayi boyo ti seyun o wa fe loko se ma bi mo bayi guilt to je wi pe Olorun ti dariji ti pe awon sekeseke to wa nbe ni elomiran I need dariji eri wi pe mo ma saba tenumo I need dariji I need dariji mo ma tenumo won ti de ipele pe ha oluso agutan mo ti gbiyanju mi mo nkan mi to yi mo le se mo ni gbo mo sorry tinu bokunkun ti lesu sagbekele ile fere mona koko to nilo lati ja sekeseke kuro ni ara re oni wipe ko wa sodo Jesu kokora kokon niyan awon eyan le gbadura fun e o pastor le be soro iyanju awon ijo won le encourage e sugbon eni to n gba ni olugbala to to oni Jesu o so wi pe bi omo ba so e di ominira iwo di ominira ti to John chapter 8 verse 36 John chapter 8 verse 36 here o soro nibe
1: nitori na bi omo ba so yin di ominira
0: o ni bi omo ba so yin di ominira
1: e di ominira ni toto
0: indeed you are free indeed ni toto ko so pe e di ominira o ni e di ominira ni toto iyen ni wi pe Jesu fun wa ni itusile ofe ikeji oni ironukuwada opolopo nkan ti won mo nfe won fe itusile won fe ise iyanu sugbon won ronukuwada now olorun won fe ki olorun mu won kuro ninu igbeko ti won wa sugbon nkan to gbe won si inu igbeko yen won yi pada kuro ninu kokoro keta oni idariji te ba ranti aso boya lose to koja ni abi lose ton mo to fe so fun wa dada e gbo mi enikeni ti ko ba ti dariji omo ni keji bibeli so pe o la o se idajo fun lai ni dariji ki lo le kini eyan le se fun o to be to ni le dariji kini to je wi pe to ba njeun wa ma ronu eni yen to ba sun wa ma ronu eni yen ah ah eni yen de ti move on o sugbon wo move on boya okunrin atobirin ti won fe ra won won date ara won awon young guys won fe won ti ro pe awon se yawo unfortunately won o se yawo won wa boya eyi oyi okunrin o lo fi obirin le tabi obirin fi okunrin le eni keji ti move on iwo move on o si gbe bitterness yen o si gbe si inu okan re ara tuule ki won na ko le gba itusile looto nkan ti won se ki se po da sugbon to ba ti dariji o le ri idariji fi esan le fun olorun je ki esan ko wa ni odo olorun kokoro miran to nilo lati ja sekeseke oni mo oro olorun opolopo fi la won sinu ide tori pe won mo oro olorun e ri nigbati ibi ton ba to tin sakakiri ni won ton gbe nkan mi le won lowo e ma imagine eyan lo sodo iranse olorun o en ton pe ni iranse olorun o lo n da ifa fun won se iranse olorun na ni aya e je ka lo wo akose jaye re e omo olorun se mo because o mo oro olorun o mo nkan ti oro olorun so iwe joanu ori kejo ese 32 o ni eyin o mo otito o ni otito yo so yin di ominira awon miran won mo njo lori iro ah ewo emi mo ti dagba mi o le yi pada kini iria bawo lo se dagba to le yi pada ah ewo idile iti gbogbo e ti pari bayi ko si nkan kan to le sele si mi mo ewo mi o sase yo riri Jesus olorun so latenu Jesus o ni emi ki o fi o sile egbogbo awon oro mi na so wipe mo le emi le seun gbogbo emi le seun gbogbo I can do all things through Christ that strengthen me oluwa ni olusu agutan mi emi ki o salai ni iyen ni wipe mi o ni salai ni to dara iyen ni wipe mi o ni je gbese iyen ni wipe mi o ni kuku ojiji o lo so fun mi wipe ma gbe iyodo mi ma gbe ti o fi pe hallelujah e to tele ni wipe koju ija si esu yo sa iwe James ori kerin ese ikeje o ni eje ki a yonda ara wa fun olorun eje ka yonda ara fun olorun mo gbadura ni oruko Jesu Kristi ti Nazareti wi pe olorun yo ran wa lowo kin to mo pari lo mo fe so kan fun wa wi pe Jesu ti segun fun wa Jesu ti segun te ba ranti orin yen Jesu ti la omo le o le la mi mo le o isu to ba gbe mi to gbe mi isu to ba gbe mi o le la mi mo le o kolosi ori keji ese 14 ese 15 kolosi ori keji
1: o ti pa iwe mojemo
0: ibi ti ma ti duro leni niyan to ba dose to nbo ma tesiwaju o ti pa iwe majemo ni re
1: ti o lodi si wa
0: o lodi si wa ti gbogbo nkan to lodi si o olorun ti pare mo soro odi ni para re mo ronu aburu ni para re mo eje ka gbadura olorun alagbara nla adupe lowo yin fun ti ose yi o agbadura loruko Jesu oluranlowo ran wa lowo ni gbogbo ona oluwa ran wa lowo oluwa sanu fun wa ma je koju ti wa o gba wa kuro ninu gbogbo sekeseke isu jesu christi oluwa wa amen
2: akoko anu ati ori ofe lati ngbo lati ijo keribu ati rafo ni tesiwaju eka kefa e pade wa lose to nbo ni akoko kan na lori ikani fun ibere igba niyanju tabi adura epe sori ero ibanisoro yi 09059688261 bakan na e le darapo mo wa ni ile ijosin wa to wa ninu ogba cns college taboke ilorin ni gbogbo ojo isimi ni agogo mewa owuro ayo la fu pade lose to nbo ayo ni o
3: ni toja le jako to tan kari aye
4: gbogbo wa ni gboro ti mo ki lo ngabun
5: aspapa o mo pope oni boji igba ti gbangba to wa degun gedere
3: ayo ati idunu yin lo je wa logun
6: bi a bi ku me beku api bi a sapp wa
3: pelu diamond fm igbadun ti o lopin ni
7: after working kiloku igbadun loku ta wa je
3: ani ninu ohun gbogbo aye ope tun yo
8: se olohun oboju mi je
9: awon ti wa
3: mi o Diamond FM ikanni alayo ni wa
8: se olohun.

o ti yeyin lori owo ta fi ngba wole eso leso nijo ani nira wa lara ani fu fans ani jawo moto lenu wa light ala olohun gbo mo gi ka bo pada sori eto wa loni ki lo fi so o ti yin ba ti ma nse ta to ba ngo nigba akoko gbogbo guru kere to ti e wa ni oju popo toni aji gbogbo awon ti se pe won se wedding lowo ta wa yi abi ayeye kan abi ikeje to je pon tun se lowo ta wa yi e ja ma ki gbogbo won pata pata wi pe adun adun a si larinrin lagbara Olorun Olugbala.

0: adidupe pe awon ofin kan na wa to je pe ton ba ti ru o ni ijiya ti nbe lawon abe ofin kankan be e si ti so pa awon kan ton ba mo ton ba fine won ni ye bayi eh ton ba ti mu won ri ton ti wonu history pe ah a ti mu ile ri e to ku bayi ijiya ni ni o je labe ofin e to tumo si ko gboran ati kokko wonu re o ati wonu re e seun ko ni baje eh ko to di pe a wa ma lo ege bi se temi eh mo pe ati close class fun ti toni bayi awon eyan si ti mo eh eh eko toni ohun to da le lori sugbon a wa ma so fun bi iseju kan si meji ko to di pe e ma lo tori o da bi igba ta ba so pe an se sensitization ni ka le ma ko lo norin ka ma lu ni lu ka de ma je ka awon eyan o le ma mo itumo ati ise awon ta n pe ni agbejoro wa yi bi n ti ma n bi ko di pa kuro lori eto wo na ni pe iru aro wa wo le fe pa fun awon eyan wi pe to a le da nkan se o a le fari lori olori to ba ti n joro ofin bayi a le da se funra wa e je ka to awon to mo tumo re lo to je pe won mo apa otun atapa osi ofin to je pe iru won na ta ba n gbianju ati le lo ma ba won e wa je kan wa mo pe to boya ewa expensive ni o bo tin ma so abi ewa expensive o aro wa o le fe pa fun awon eyan lori oro e
1: sheri legal practice o di dada bi pe owo he ngba mi imo o se pataki imo
0: gbogbo e na ko lowo imo se pataki
1: e je n fe lapere kan o mo so lori radio ejo kan na pe ti en ba ra property abi ile ba je land unnecessary lati se wile by true a lawyer and the walk with ah o wa ko mo ni gbogbo to won se receipt ni won fun ah mo ni eh in address ko yo kan se o ko be ye yan tu get a lawyer as a friend if you don't have as a family member if you don't have as a brother okay and o wa la bi ta fi dey to lawyer kan lati ma la won yan lawyer lori kan to e ku won pa o fi to lo gba o fi en ti wa nle bo opolopo due to some things one way to the elomi o mo
0: yesio
1: elomi ko ti se research de be ide ni agbejoro fi wa lati so pe bye
0: esion baba ko ni baje
1: so everybody need that to get agbejoro boya so re
0: okay
1: bara a confident at be
0: okay esion baba ko ni baje esion gidi gan ni sa baba ti ana la lohun fun wa lori ofe lati le gbe wa sori eto fun ti toni agbejoro paul ajiroba e seun gidigan baba koni baje gidigan e jama fi le bayi ke lo si faji yin lowo ta wa e seun koni baje ah kila jimo dun loni o e ninu ogbon na la fogborin lori eto fun ti toni ninu imo ati oye debi pa awon to mo tun mo re na la jo rinrin ajo fun ti toni koni baje gbogbo eyin ololufe wa na te n gbo wa na patapata n bi te ba wa yi awa na so pe e se o te da wa de to yi e ma gbagbe pe oro te ba fe ka yewo abi ohun kan to ba n ru yin loju nipa oro ofin abi ohun ti ofin ba le wi lori iru awon nkan bayi e lori ofe ati tate ranse si oju opo yi oju opo whatsapp ni o oju opo whatsapp 0913-655-6864 0913-655-6864 Oya mo gbera loni bo dose to nbo lagbara Olorun mi ni ma wa o eyin na ni ma ba lagbara Olorun Oluwa nigba ti nsogun precious Afolabi on lo ko temi fresh ba bow

0: ekurole asiku yotomi opin ose saju egba won koko to wa ninu iroyin na yari tewo gba iyan sipo re gege bi adari agba fun igbimo ipolongo fun egbe oselu APC fun todun 2027 o awon osise nile ise ero arike ti rawo rase sawon orilede yi lati ma se deye sirira ero na o latari ipa ti olupese ero na ko lagbo oselu alaga legbe oselu APC kan fesu kan senator Soliu Mustafa lori iwa odale te mo iwa aimu ileri enise o nipinle kogi alaga legbe oselu APC nipinle kogi kan jade laye o leyin ti o sa dede subulule nibi ipade ipetu sawo kan to waye nile okere ile America ati gbe ida 50 owo ori oja le awon oja towo re to $20 billion to je ti ile Canada o lagban iroyin amuludun pela soro lori iwe ipe ti ajo EFCC fi pe lori owo nina loju agbo lasiko eto igbeyawo re lagban iroyin re daraya agbawoyin fun iko super igu ile wa ajayi fakoyo fun iko all city nibi ifese won se ti iko ohun gba pelu iko Manchester United nibi ti won ti fi agbahan iko Man U na seun bi e se n tete si wa iroyin kakiri agbaye lamude lati kan igbohun safefe diamond 88.7 fm ilorin olanre waju oye wole ni oniroyin yin ekunara iroyin na nbo wa leyin idanuduro ranpe yi
1: di wa won to ti fe ji ero transformer wa o ma wo pe won se ji ero asakale aworan loju popo na nu o si ma wo mo de ma won mokunrin yin o ama kin temi se bobo ojoba ni fa ko te kan mo ti lo je ayi je mo ti lo
2: owo dada o nje o ti e mo pe dukiya ajoba dukiya re ni owo ori to nsin san ni won si fi tun gbogbo n to baba je se lona kan tabi ekeji ara wa na la si n ko ba e je awon oro orilede Nigeria ni agbajowo la fi soya to ba ri nkan ti o boju bun fi tu awon alase to toleti
3: imoran yi lo n detete igboyin lati ikanni diamond 88.7 ilorin

Eka bo pada iroyin na re lekunrere bere lati lewa Nigeria. Senator to nsuju ekun iwo orun ipinle Samfara arakunrin Abdulaziz Yari Abubakar ti tewo gba iyan sipo re o gege bi adari apapo fun igbimo ipolongo fun are legbe oselu APC ni bi eto idibo ti o waye o lodun 2027 Yari lo fi idunun re han si are Bola Ahmed Tinubu ti mo igbimo adari egbe oselu APC fun igbekele ohun igbagbo ti won ni ninu re o pelu itoka si ojuse na gege bi eyi to lakaki be lo se alaye pe eto ipolongo ohun ni yo foju sun awon mo orilede yi jake jado awon ipile eya ede te mo igbagbo to yanranti o ninu ojo ola to dara fun orilede yi ni ipinle osun awon osise te mo awon alagbata ohun elo iwora ni ti won pe ni ero arike ababa ti paro wa o sawon mo orilede yi lati tesiwaju lati mara ohun elo na lai wo bi awon eniyan se nbu enu atelo eni ton pese ero ohun iyen arabirin Falilat Oyetunji ti awon eyan mo si ero arike o latari ipa to ko nibi eto idibo gomina to waye ni ipinle osun lenu lolo yi ninu foran video kan leyi to gba legboko lori itakun ayelujara awon obirin ohun je ko ni mo pe okowo na lo ti pese ise o fa won leyi ti awon fi se atileyin fun idile awon ta won si fi gbo bukata won wa je ko di mimo okan lara awon eniyan na salaye pe arabirin Olatunji lo ti se iranlowo ilegbe fohun okowo te dori eto eko awon omo ohun be luro awon mo orilede yi lati ma si je ki ede ayede lagbo oselu se akoba fun jije mimu won o kodi ni awon mo lebi awon mo iko agbesumo mi iswap ti won to 24 ototo ti won ti kawo soke o fun iko omogun orilede yi nijoba ibile mafa nipinle Borno gege bi iroyin ti ajo omogun ile wa fi lede ti wi iko elekeruna lo safi agbegbe gasua te ma yaganari sile o latari fanfa to waye laarin awon ikagun egbe iswap meji ototo kan saju ki won to ju patu se sile fun iko mogun owo kejile la dofa ajo mogun orilede yi ti wa je ko di mo pe won ti gba oruko awon eniyan na sile o fun igbese to tun kan be ni iko mogun na tun nawo gan awon afurasi agbesumo mi kan te mo enikan to nfun won lawon ohun elo ti won lo lasiko akanse ise ototo to waye jake jado ipinle Borno wayo o alaga ijoba ibile Ilaoorun ilu Ilorin legbe oselu APC nipinle Kwara honorable Habib Ajibolala wa ati fi esun kan senator Soliu Mustafa o fun didale egbe ohun ati kukuna lati mu okan ojo kan ileri to se fawon omo egbe oselu na se o lawa lo salaye pe egbe oselu ohun lo ti saju sekilo pe senator Mustafa yo pada ju egbe oselu APC lepo bi amuko osan sugbon ti pupo ninu awon omo egbe oselu na ko ipako si kilo na okunrin ohun to fesun kan pe ni se ni iwuwa si senator na yi pada ni kete o to gbe iku ida isakoso to si kuna lati bu ola fun ifaraje to se si egbe oselu ohun alaga legbe oselu APC na to fesun kan pe senator Mustafa lo ni ibasepo to damoran o pelu egbe oselu PDP lati ojo pipe wa pelu afikun pe igbese ti senator n gbe lagbo oselu lenu lolo yi lo je ohun ti ko yani lenu ti ko si bani lojiji wayi o alaga ijoba ibile Ijumo legbe oselu All Progressive Congress APC nipinle Kogi arakunrin Oyewole Mayowa Solomon ti jade laye o leyin ti o subulule lasiko ipade ipetu sawe egbe oselu ohun kan to waye lojo jimo ipade ohun eyi ti alaga teleri fegbe oselu APC nijoba ibile na arakunrin Funso Olumoko se agbatiru re leyi ti o da lori atimu agbega to lorin ba isokan laarin awon alenu loro te ma awon aworo sasa legbe oselu ohun to nbe lagbegbe na nibi ti arakunrin Solomon ti sa dede subululewo leyi ti o si da ipaya sokan aya awon olukopa nibi ipade na o
okunrin ohun ni iroyin fi ledi pe won gbe digbadigba bi eku osuru lo sile iwosan ton be nilu kaba fun itoju sugbon to mimi ikeyin ni kete ti ogunle si ayika osibitu na bo ti le je pe ohun to sokofa iku ojiji arakunrin ohun ni won ko ti fi lede lasiko ti a fin se akojopo iroyin ye iroyin kaakiri agbaye le n tati si lati kan ni gbohun safefe diamond 88.7 fm ilorin iroyin na yo tesiwaju leyin idanuduro ranpe yi

kaabo pada boye yin sese ndara po mo wa iroyin kaakiri agbaye lente ti lati kan ni gbohun safefe diamond 88.7 fm ilorin iroyin na tes waju bayi nile okere nile america ile america ti gbe ida adota owo ori oja le awon oja ti owo re to billion lona $20 leyi to ja awon oja to wa lati ile canada leyi ti ijiroro ti saju waye o laarin ile washington pelu ile ottawa leyi ti o pari laisi adehun kan ni pato awon owo ori oja ohun lo fowo ba ida marun awon oja leyi ti won ko jade lati ile canada lo si ile america o ti ma won ohun elo ile to nlo ina atawon kan miran olotu agba fun ile canada arakunrin mark kane so di mimo pe ile ottawa yo fesi si igbese ohun o nipa lilo ilana owo oja dollar si dollar o ti mo sise agbekale eto lati se atileyin fawon osise oba te dori awon olokowo ti kini ohun to fowo ba o asoju ile america lori oro karakata Jemisin Gray di ebi ifori sopon ifekoluko ohun ro ile canada be ni awon abere imo ti won gbangba wo leka eto karakata shekilo lori orowo ori oja tuntun na o pelu iwoye pe o sese ko se akoba to po fun opolopo awon oja to je ti ile canada lawon oja to nbe ni ile america lagbon iroyin amuludo

0: More music. More variety.
1: On Diamond 88.7 FM, Ilori.
2: The time is 6 o'clock.
3: Ago mefa tilu.
4: Ora ni e. Ora tin be ora mi. Ora ni e. Ora to die at you.
5: Adugbalo Olorun oba mi akoda, adugbalo Olorun oba mi aseda. Agba gbagba gbogbo awon agbagba. Eleti gbongbaru ye, mo tutu de loni. Olorun ti mi, omo jola emi oloko ti mi. Oba awon akewi loni emi ati baba mi ninu oluwa iranse olodumare ti won jejele rofasia the end time soldier ministry AK Zion assembly awon ni pastor doctor oluleye david olusegun awon ni e ti won gbo kakiri ori ero ayelujara loni emi pelu won jo wa live and direct le agbara loni ni baba e ki gbogbo omo nigeria e da ko yin fa omo nigeria ki won mo pe yin ni ke wa gure e sure fa omo nigeria ti gbo wa loni
6: bo ki gbogbo omo nigeria ni gbogbo ibi te tin gbo mi mo gba ladua eti te fin gbo mi ko ni di loruko jesu
5: amen
6: oruko mi ni pastor doctor oluleye david olusegun emi ni olorun fi se oludari the end time soldiers ministry aka Zion assembly ti olorun je ko wa kakiri orile ni Nigeria ta si gbagbo wipe gbogbo agbaye on la nlo bi olorun si fi se ran wa mo gba ladua gbogbo eyin ti e gbo mi lowo lowo ohun to da bi oke isoro ni waju re lene bo ti n gbo mi loruko Jesu ko dipe tele
5: amen
6: gbogbo ibi ti awon eniyan ti reti pe ko o ye ko ti tayo taye wo pe gbawo gan lo fe tayo ti o ti raye tayo mo so bi woli olorun agbara olorun oga ogoko mo tayo nibe
5: amen jesus
6: ko ri be ko se be
5: amen jesus
6: jesus oluwa wa
5: amen amen amen loruko jesus adupe baba mo ri pe ni bi ose bi meji meta seyin akan se eto kan waye ele te pe ni fire conference to e pe ogologo mo nigeria ni won peju bi ba sibe ai mo ye ri gba ko gbi to waye ngba na awon eyan eri nibi eri lohun e da ko killer siri kini killer siri awon to sele ngba na ro se mi kayefi e salaye le fa awon mo nigeria
6: e se olotu ko si asiri nbi kankan jesus na la siri wa ohun lo fi se ran wa ise to si ni ra se ohun na la nse looto program yen o do awa gan loju tori o koja ba se ro tori olorun so kale o si jeri ara re awon eyan si leri ka kakiri tori pe olorun o ni ara re logo mo si gbagbo wi pe olorun to ti se ninu aye awon eniyan gbogbo eti ti n gbo mi na yo se eri nla fun o
5: amen
6: bi oluwa ti n be ti emi re wa iwo na o leri ti eni
5: amen baba e se pupo akan se isin te fe se eleyi ti yo gbaye ni kopekope yin ile te pe ni wiwo ogun idile pale womu womu ogun idile ogun iran eleyi ta jogun ba bami se laye ti n je ogun gan ke to te waju
6: e se olotu ta ba pe nkan logun o je nkan ti o doju ko eniyan ni korita ti se aseyori o je nkan to doju ko eniyan ti ko fi eniyan lokan bale tabi ko ran eniyan lowo lati de bi ogo tabi bi aseyori ogun je ona ti satani nlo satani na lo logun johani ori ikewa ese ikewa so pe o le ki wa bi ko se lati jale lati pa ati lati parun so gbogbo eni ti olorun da ohun lo olorun da daradara sugbon satani ni o le na ohun lo wa lati doju ijako eniyan te ba wo fast yen o ni idini yi ti omo olorun farahan lati pa ise isorun ohun ti jesu wa se laye ohun na ni lati doju ko ogun yen sugbon opolopo omo olorun leni awon ogun kan wa to je pe ogun ran ni o si tele won wa lati iran kini o si de iran titi awon iran ti awon na wa ohun loluwa fi tamiji pe awon ogun yin o gbudo sewole pe awon to ba je obi gidi kan wa gbadura fawon omo won tori awon obi ti wa won o ri adua yen gba opolopo ebo na se lati petu si awon tin gbogun wonu aye won sugbon awa iran yi ati mo jesus e je ba ogun yen wi e je ka ge ori ogun yen ka wo ogun yen pale tori pe ta ba ri ija yen ja ogun le mu ni lo ko je pe awon omo ni o ma doju ko lola lowo loluwa fi so pe ogun iran yi gudo se wole pe ki aka organize program yi ni on 26 27 ati 28 no su kejo yi pe gugu eniyan ki won wa lati gbadua lati wo ogun aye won pale e papa julo ogun iran tin ja aye won
5: e ti e so wi pe olorun lo ba yin so wi pe psc akanse eto yi se be ni
6: be ni ka olotu olorun lo so fun mi ke mi ise ni ti ma fe wa sori afefe bayi oluwa lo so o na lo si seto bo se wa bo se di pe gugu eniyan gudo go nipa program yi
5: ojo wo ni akanse isin te so yi ojo melo le fi se agun melo le bere ni bo gangan lati se npato e juwe le fu gbo Nigeria
6: e se olotu number 1 ojo ti a se of Wednesday 26 27 28 osu kejo yi on la o se akanse eto yen ibi ti o ti sele na ni the end time soldiers ministry aka Zion assembly ni number 1 Ogoluwa street Ogbonmide compound ni Kulende estate ni lorin ago marun si ni program yo bere ni gugu ojo mete ta yen awon afajo ajago ti wa meyen ti won ti ma gbadua ko to di ago marun yen to ba di ago marun ri a ma bere to olorun sirin yo jeri ara re ni program
5: da baba e pe number yin e farwale pe number yin fa won ti o ba mona to je pe ko yi dada ke wa ba mi ga ko yin le kan si ke wa suri fa won ye ti o wa
6: I shall look to number mini 0806781 7771. 0806781 7771. Uruko mini Pastor Doctor Oluleye David Olusegun Timoje General Overseer at the End Time Soldiers Ministry, aka Silent Assembly, Towani Ilorin. Mo sure fun gbogbo eti to ngbo mi to farabalẹ gbo mi loruko Jesus Christ te Nazareti ogun ti ja won nu ebi yin ko ni jawo
5: amen
6: mo so bi woli olorun ogun ti to iran yin wa o go pele ni lori re
5: amen Jesus Christ
6: ni igba keta mo soro ase jade lati enilo lati enilo lara awon ti o goke le yin loruko Jesu iwo ni number 1
5: amen Jesu Christ
6: ori be ko se be
5: amen Jesu Christ
6: Jesu Oluwa wa
5: amen amen amen loruko Jesu ko je boli se je ko je boli lo je eni egbera pa e ma bo ni the end time soldiers ministry aka Zion assembly ele to wa ni ilorin afaja ni Ogoluwa street Ogbonmide compound Kulende estate ni Sango ni lorin yo dara fun wa o oruro ti mi omo jere mi o lo ko ti mi oba wa kiri odi gba kana
3: amona mi o owa owa
7: ojo Wednesday ojo kanisi lomo ojo Thursday ojo keta lomo atojo Friday ojo kanisi lomo osu kajo odun 2026 yo kuye mo kuye mo lekeke lekeka bi beti baba mi ninu oluwa iranse olorun alaye pastor doctor Oluleye David Olusegun atawon iranse olorun gbagbo mi ta ba mi ororo yan
8: ma gbadun ojulowo awon eto ni ile ise ti wa ko si asadanu ninu awon alakale eto ni ikoni ti eti mo bi eni mowo diamond 88.7 fm e lo fokan bale bo ba je leka ere idaraya ifikuluko leka amuludun ere onise ati awon ori aladidun fun igbadun ti yin nikan ni o diamond fm ikoni tonton nyerin nyerin
9: Yeah, man.
10: Going full throttle with non-stop hits.
11: 88.7 FM.

olukunkun su yika wa idanile aye ila koja kaluku ga be lo yato sira won ṣugbọn o eledumare oba deda seda ki fi ni sile lai ni lana bayo ami wo lasan ni o de ba olugbọn olugbọn fọgbọn se o de ba resa aresa o tori esa gboru alakeji lo o de bo woran gu agamo tede o fi soso sagbeji ara ami wo iku to wa npa bo re lai sojojo ko lu awu ma sasukiye ni oya eje ka pade lori eto asini neti sin ni e nipa awon ami wo ti mi edan niyan titi ami wo ile ise radio titi tan re nta won yo yi diamond 88.7 fm le o ti ma gbo o ami wo ni gbogbo ojo saturday bere latago mesan si ago mewa bo asale le o fi ma gbadun eto yi eje ka jo gbo to se yi ka fi telomi ikogbon adanwo aye wa koni dadan tan o ami wo e ma mi si

ba se wa de lale toni ka to lo sodo alejo wa loni tarata lale toni e ti mo ogbere ti sogbere ku sugbu awo babalawo re ko gboro ruku wale omo ogbere kan o to gbu awo wo lati lo re ruku wale oku gan to wa gboro ku sugbu awo ko tun jera bi ti ogede nje oluwa olorun iseda gbugbe mi eniyan ade lale toni e ku le o mo kiyin lo ko lohun o

Ọlá ti rewaju Ogun ni Yọpa Ebiti lo ko Timi Alaka Fanyire Iya Lugbe International Presenter o. Ọmọlare o ti fa Bọlamu ko yen ga oku papapa fire na kanaka gbare lo kan kan e ku le e ka le o. Loko gba won tajo sita le eto ni engineer mi daada tajo wa ni yara gbara la le eto ni mo ki yin o. Eyin baba tin be lenu oloro eyin ta ri te nso ateyin ta ri gugu yin na la dupe fun an ki yin oloko Ọlọrun oba pe e ka le ko ajale bo lojo jojo loro ti yin eje nse baye lale etoni lori eto hun ta pe lamiwo bo lojo jojo bo lo sire lodo ti yin elebeun mo ki yin e ku le e ka le o

0: Ajẹ lo tarata sodu alejo mi lale oni lori eto ta pe lamiwo nje ta lalejo mi lori eto lale ye ka le mo to e ba gbo nso ke kini se yo wu yin ke da ko ni abi e fo ko pa mo mo
1: o mi ki n foruko mi pa mo emi ne ni tolorun mo lati ilorin
0: lati lu lorin
1: yes sir
0: o da mo eyin ami wo teyan ma rinu aye nigba mi nigba to wa ni kekere abi to wa lodo abi nigba to dagba ni mo ramiwo bo leyin ti fe mu ami wo teyin lale iso mo
1: lati kekere ni
0: lati gba te to wa ni kekere
1: e
0: ja gbo e ja gbo
1: yes sir mo je bi mi like mystery so that's mo wa ni boya bi 3 months are kan se mu mi
0: te wa bi omo osu meta
1: meta ensa so gba yen o sa lead si operation
0: okay
1: but mi sa le mo mo gba yen
0: o ye yen o ti si dada ngba yen
1: so gba mi lo fun lo mu this nkan to so fe mi so pe mi se me gba yen
0: aro ba teyin gbo
1: so fe mi ti mo gbo ipe dad mi gbe won ya sawun
0: awon ala ti man deru ba yan
1: deni bi ki ma lala pe mo wa lori apata mo fe jabo ti mo igba yen mo se kere dada
0: sugbe ti loye na
1: deru gidigan mo ti loye so ma wa so fun grandma mi ran ni pusin kankan mo sta lati mo wa ma laju ma lala ri grandma mi e o ma fe se ka fun mi bi ko ma deru le mi lori
0: awon awon ala to man saba waju nu te man ri
1: ti mo saba ma ri niyan so sha di pe mo sha n dagba pari primary school olaun o le ran mi lo school secondary school so mo sha ja yen pe se ma lo
0: secondary school se owo ni o si ngba yen ni abi
1: o si
0: okay
1: owo ba o si cause grandma mi o ka gugu yen kun
0: pe won o ka an lo ile ekun kun ngba yen
1: so mo sha struggle mo lo ba won sise bi ton se bi clear mo sa lo
0: e lo se mande
1: mo duro le extra year
0: odun kan gbako
1: so mo duro le extra year so nsalo mo fa lo bere school ti mo si jade yen na won se se wa da secondary school re le igba yen mo tun wa ba won wole si secondary school teacher yen gan ori mi oni a kilo sele lati bi awon kini e
0: ti wa ni
1: GS2 bo lo se ko ni yen mo sa lo asa asa bo GS3 to tan to pe ka se exam until la won lo lowo kini kan to ye pe principal e go to lo ba grandma mi le pe ki lo sele
0: omo yi
1: de
0: ma
1: ba yin ki oja ti mo wan GS3 omo yi de ma ba yin ki oja won ma n pade lo na o ma ba yin sise kun se pe be omo nkan to je ole o ma ba yin sise ki lo sele tele so ni awon lo na ni sha kini kan mo sha o ye po na o si kan ti mo le avoid ko de si mo mi ni to si
0: se leyin si abi ta won se abi
1: awon na ti unikaluku ti pin ya ni gba yen so awon na ti ba ti won lo pe won sise lo won se mi te mo bi ton mi ni access si fun gba yen de si ma te pe won
0: pe yin gba lodo grandma yin
1: be ni odo grandma mi lo sha ti drone le extra year titi enikan ni school kan teacher secondary school kan teacher yen lo wa sa pada yen rooms mi si SS1 ipe ti mi ba se nisin ma pada ma se lojo waju tin ba exam se so teacher e lo sha help me ti mo fi work SS1 ti mo fi ba
0: SS3 SS sam yen gba yen
1: ben ti mo fi ba SS3 so mo ba SS3 mi ojo kan wa ti mo ri ami kan mo sun lojo yen ni
0: ni jo te ra mi wo yi eda tomina dupe yin te n gbo wa ninu ile lori eto ta pe lami wo lale oni na ni o pelu la tin re waju ogun ni yopa ebi ti kan ni diamond 8.7 fm ni lo ti lorin alejo mi lale yen ni olodum na ni lati lu lorin oda etes waju ma ibi te ba de ma eni e wa ri ami wo lala kan to ji ami wo nla te ri
1: ben samusu ni alejo yen so sha pe mu sha ri egbon daddy mi gbon daddy mi so won le ni won ni lowo na pe kun se yan kan lasun
0: ni egbon daddy yin tan
1: wi ben sir so o sha di pe o sha se lalejo yen pe mu ori yen kan fo mi gidigan awon na mu de lala ri ton so fun mi pe mi ni gbaye
0: pe lala ri won moju pe won ni e ni gbaye
1: gba
0: te waji ni ori fifo bere kabisi olohun
1: emi no de ni mo nso mo kan lasun tori mo stubborn gan gba se mo kire
0: te buru gan
1: stubborn gan to pe o mo sa gbe mi lo so hospital ma doctor ko se kan mari kankan so o sa so pe kini ko ri fifo kini kan emi sa so fun pe o ri beye se ale ni ti mo ri lele eni e de so fun mi pe kini kan o sa ni kin da keke mo sa ma soro next thing ti ma ri omo mu ma yen na lo pada foriko o ya we
0: omo iya te nwi te gbe lodo re yi
1: omo egbon daddy mi
0: okay.
1: Mi si lodo won egbon daddy mi yo
0: okay.
1: Omo egbon won
0: te ma nla la ri ni gbogbo
1: bayi ben mo sa ba tun mo nla la ri yen so iyan sa tun lo o sa tun di pe o sa ti ya mo sa lo kose ngba ti mi exam SS3 se mo sa lo kose
0: ngba ti DSS3 sugbon exam ati si si kagba yen irise
1: wa iki mo sa lo kose sa di pe mo kose o tun time mo sa gbaye but ni bi ti mo tin ko se yen na o wa ni kankan to ma nse mi te pe ti kini yen ba bigba ti pe ya to ara mi ma nse ba kun time tin kan mi yen ba nse mo ma riran nkankan mo ma ri nkan so eni ti mo ba de ri si ni ri en ti mo ba de ri nkan yen si ma lo nso fun pe nkan ba ni mo se kan ti wa de se ti wa de se lele so moment tin kan yen ba wa sele awon yen ma fi mi se yen pe kini kan daku daji kini kan singan yen ba sele ti on ba pe mi lori phone eniyan o ni gbo temi ni mama gbo ti
0: bi eni to ba pe yin ni time yen
1: ben ko ni gbo ko le en to ba wa ni jinojinu ko ni mo kan ti mo ba nso si mo se le pariwo to afen to ba wa ni egbe mi yen no sha lo be o sele da so o sha ya awon anti mi won sha ri gbogbo kan si grandma mi ma nse fun mi won sha pada mo mi kuro lodo won
0: okay
1: cool ti mo bo asi odo won ni lo yin bi bayi na ni anti mi yen na gbe
0: okay
1: mo sa lo be mo se lo be won fi mi si bi se mi sha ko se o sha di pe o nlo bi abuse mi ji oga ti won ko se lodo e o ni o tu to bi emerin ti o ma ko shobe o ma awon le ma wo shobe o ja
0: shobe
1: o wa ni kini kan to wa ni emi le mu jo won kan to brave mi n beru o de ni kini kan to wa n shobe mo an so pa kini o je ani awon ba nu shop ni pe
0: na ta won gba shop
1: awon ba nbe ni so awon de le yo to awon le fowo kan mo se lo gbe kuran aniye mo kan yo mo sa yo mi sa e mo ogbon won de mo sa fi ohun gbogbo mo de gbogbo mo ka quran si mo se gbogbo si mo sa yo kuro nbe mi sa lo sonu o sa de o sa n para pe ki lo sele si mo se yo kini mo da nkan to n fun yin problem ninu shop yin te tun wa se kini si o sha se dipe abijo keji re nkan lala moju ni ye pe nkan yen o n fa issue fun gbesi aye woman yen te pe ohun gankan ni o je
0: woman yen
1: ko te pe aisan ni woman saisan shani woman saisan shani so bi se wa di koju bi abi after 5 days lo be se ni ri eje ni gbogbo nule aunty ti mo n gbe yen
0: okay
1: so mo n ri eje kakiri ko lati n ba fo so ma fa botan mo ari eje lori abo ti mo fo ti mo ti sin ti mo ti se gbogbo
0: ni abo ti e ti fo ti sin
1: ti mo ba sun
0: ti yan riran to ori to n sele
1: beni ti mo ba sun mo ti lala pe mo wa legbe swimming pool pe swimming pool yen eje lu wa nu e won de n ro le ota mi lori
0: gbogbo e o je skiki
1: dai ti ro lota mi te pe ti mo ba ji bayi mo ma lagun tututu mo ma mu mi gidi gan aya won ki lu se ki mi mo ko to n se mi osan jo ke tare mo ri mermaid true life and direct ba
0: pe ya nu mi
1: mo ri mermaid
0: eh kabisi olo
1: live and direct mori to duro
0: se ni eti odo abi ni
1: fistel ni a ni bile wa tan bele antiyen
0: so do wa nbe ni
1: odo simbe o ibi egbe le antiyen gogo mu je emi te si emi ni kan na lo de ma nseku ti everybody ba ti lo laaro so emi ni mo ma nseku ti ma se ti ma se ti pa ise le ma lo bi se to bi se yen nu jina si ile wa so emi ma sa re mu se wa se tan lo je nti mo we tan jare si ta bayi bayi ah you kini le mo sha pariwo ko se anybody land mo ipo le ti da mo sha pariwo awon yen wo be am ti ya mo sha pariwo mo sha se mo pa sa mu mi mo sa ti ro bubo mi loju ki lo se mi kini kan pe boya elegbe ni mi mo ni mo mu kan ti mo ri ani ma mid mo ri fistel to ya pe ko kan le irun ori e ro de de le yi ki lo se le kini mo se di jo keji ni mo kan pinu ni wo se ri mi mi se lo bi kan mo wa bi ti ma se gba lo she gberu mi ni ba church kan lo
0: e sa ku ninu iya be kan
1: die wo nbe ba gba church kan lo ah church yen ah esa o tun na fun mi ni more experience e ko mo di church mi fun ami mo tun wa rina si pastor yen fun ami
0: nigba e tun de church yen gan le tun wa rina si pastor
1: be ni won tun rina si mi gan mo
0: kabis so long e da to mi na mewa nbe ninu aye mewa msele labe orun eni o ba kan na lule

0: o ti pe won yonda alejo mi lale yi eh e te waju die eh nibi te bade ma
1: sir me sorry pe mo fe gba won yan lamoran
0: imoran
1: thanks being a single mother is not easy eni to ba ro pe okay bo fe lo da duro bi omo e dani tori nkan to kopa ninu aye mi mo kan so die ni amoye nkan to ma ndun mi amoye iwo si amoye oro ti mo ti gbo mi en gbe kale daddy e ko e kin de kan e ti e won feran kini e ma ngbo mi je loju mi lopoloko e pe o ko o je nkan to ni pa gidi gan
0: to n pa yin lekun gan
1: o ma n fa mi pe ti ma se fe si nkan pelu okan ti ma ti gbogbo nkan yen mi kin fe tesiwaju so kan jo gbomo Nigeria jo anybody to ba ro pe mo fe koko luto ko n se dunnu elomi o
0: lati kuro nile oko
1: gbomo e dani ma fomo tafala
0: ko mo fomo ele ko tafala
1: na okun kan to fi di pe mo bi omo elekeje foko mi tori ti mo ba ro ayuja arimu oko mi o se en buruku bo ayuja arimu yi o ni agbara mo ti fe lo ti pe amo tori ko easy fun mi ma ti mo ro awon omo mi pe hey ki ya ma jaun mi ko kan sa ma se mo ti ko jo
0: oda oda oda awon eyan na ti gbo yin labo yi yin to wa yonda alejo mi lale yi bo wa ni toro ise kini te fe lodo mo Nigeria la ni ko to yonda yi
1: anything anybody ba le se fun mi
0: se ni ori ti se ise te ise te lo tele ko sibe ti se freedom
1: mi ti se freedom ko ti ra ise ni amo te o ba si ti ni shop na ma foju downgrade yan pe be ayan mo se abi kokan lo mo sise die die le
0: no le suba e ti ni shop
1: ko dabi so o mi ki ni shop ti ba ti yan no ba de yo o mi bi ki ma taja ni le ki ma taja ni tattoo be a small sales business to an je ise na ni anybody baba mi ri si lo rin be ba ma se
0: oda
1: ma se
0: oda awon yan ti gbo yin won ti gbo yin lori eto fotale eto ni mo pe alejo e ti gbo on lagbo yi tori akoko wa na la fi mo pere ti lale oni ami wa won oju eleyi lo sugbon tori akoko aje n yonda alejo mi ka tun re se be ka lo sawon abala to seku lori eto fotale eto ni kan si eto ami wo na le n gbo ni Canada Monday 8.7 FM ni lorin pe lo lati re waju ogun ni yopa ebiti alejo mi eni tolorun mo na ni lori eto fotale oni je bayi mo n bo ni ko pe ko jina en le me ku kale o

0: Hello, eka le o kan yin bule tin pe wa o.
1: Eka le o.
0: Eka le sir.
1: Baba Zakari o ni ti baki.
0: To, an gbo yin baba.
1: Ele zera man je lo ni je ko ba je o.
0: Ami, ami.
1: Lo ma o ko ke lawo ma ma re.
0: Ami, ami le do.
1: Ga ti dali gena si lo n ba wa sa nu e.
0: Ami, ami.
1: Lo ba to wa sa si ka fun.
0: Ami, ami le do.
1: Ina ti ti lo ni je si.
0: Ami, ami.
1: Seri ya ni ti wa se du ala le yi.
0: Mm.
1: Bi aye seri na ni yan.
0: Mm.
1: Nga wa ninu resi tori tori gbogbo awon ami won yi ni o pe ko ma jiri awon afa to je gidi ati pastor to je gidi awon ile ni tolorun ti ze olorun bi sami o fun olorun o sa na ye ba so so na
0: ami
1: ba je awon ala ni fun ola mi ju o muhammad ola o suju anu
0: ami
1: eno bi se to se o
0: ami o ami o
1: kare o lati ba
0: kin adupe o afa wa lati ba kin adupe o lodo tin na fun idasi tin yin lale oni lori eto ta pe lamiwo adupe adupe lowo yin o eja se bayi tori akoko wa lale eto ni eja n kan wo ni ka bi meji na ni abi elo e ka le o ko yin bule tin pe wa o
1: le
0: ka le sa o olorun ni seto sa
1: jeri oto lo
0: Yo dara. Eje un se bayi lori eto na la wa ta pe ni ami wo lale eto ni fun alejo mi awon wo pe ibi toro wa de do bayi se oro ti wa di pe o ti do pe fa won bayi sugbon bi oro ti baba to na tun pe ta won na tun salaye won ni o na tun nilo eni ti o tun to so na ni a ti wa si yi si o da olohun obo oluto ni so na yo mo to gba so na re eje n wo eni to wa nbina sugbon eje n se bayi ko to di pe n wo eni to hun.

0: Hello, eka le o ko yin bile tin pe a o. Eka le ma o.
1: Eku eto.
0: Olorun ni seto ma o.
1: E ni seto se.
0: Ami, ami Olorun.
1: Awa pelu ni
0: la. Ami, ami, ami Olorun.
1: Ogologo ni bi si ni.
0: Ami, ami Olorun.
1: Atebi eni ma.
0: Ami, ami.
1: Ah, asi eni tebi wa. Olorun oba. Olojo ni yo ba mi ran ala mi ti jo ala mi ti
0: ami ami
1: ati den ta won lese olorun ba buru osura ni
0: ami o ami ledo wa
1: ah goda opolo yin joba
0: to ami o ami o
1: o se mi na ni prophetess Elizabeth Abiodun lati ilu Agoja
0: lati Agoja adupe o to olorun o adupe mo olorun o ami o ami o Olorun o jiwari mo adupe lowo yin o
2: ye obi
0: ha kabi se Olorun.

0: Oluwa tala wa o ba ma yin
1: Olorun na ni o
0: tala ba ma gbega
1: arugo
0: ojo eni to je emi ni
1: beni
0: eni to ni agbara laye ati lorun
1: ohun lo pa wa
0: mo eni to gba agbara lowo awon alagbara ikaire
1: ohun lo je ka ma
0: be eni to sogun aye wa da lai lagbara
1: ohun lo je ka ma mi
0: oba to nje ja
1: ohun lo je ka ma wa laye
0: oba to nje yawo
1: ohun lati leyin wa
0: ninu ile to wa pari wa haleluya
1: haleluya
0: beni olowo di jeriko ni gbogbo akan to gbo mi ninu ile gbogbo di okoko tan ma ye aye re ka mo pa se nipa agbara to wa loruko Jesu oya ko wo
1: mi Jesu
0: oluwa je ko wo mo fe ko okorin ninu ile pe je ko gun to nja mi o ta je ko gun to nja mi o lo Olorun alaye mama binu ma je ko gun to nja mi o lo
1: poro oro jade
0: ogun to nja o to nja ile re
1: Olorun ipe o
0: ogun to nja o to nja ile re ogun to nja o to nja ise re oro jade tase tase ki ogun yen wole arabirin yoluwa ni so fun oku o ma so ko ma oluwa yo re olekun oluwa ke so fun baba pe ke ma ronu ma olorun yo mu ibanuje re ku in to tin nu yo pada egan re yo dogo mo gbadua ayo re oni dibanuje o ni fo ma re gbomije loju re on to n wo bi egan yo dogo ma olowo ira pada o de aye re o soro go olorun wa de fo fayo eni kan ni ta lo n soro emi na ni mo n ba soro Prophet and evangelist Oluwa Remi Lekun Ajibode ti gbogbo eyan mo si baba fofayo ninu ile te ti n gbo mi e fofayo so pe ma fofayo so be le kan si
1: ma fofayo
0: so be le kan si
1: ma fofayo
0: o ti n so be yen isele ti o mu ko fofayo to ni le mu mara ayo ni je be
1: be ni baba
0: to ni le pa mara isele ti o le ibanu je aye re jade olorun gbe ni olowo olorun fofayo olorun alagbara I couldn't oh Jesus. Oh jugbogbo aye lo. Ipade tu se lo lowo.
1: Ara un lo lowo.
0: Mi o ma nton la koja o.
1: Yes.
0: Sugba to ba gbe ori wole to wa kepe to le la to ni agbara lori on gbogbo. To ba le wa gbadua.
1: Yes.
0: O da mi loju pe gun yen pare.
1: A pare patata.
0: E kun so fe o.
1: No.
0: Ironu o so fe o.
1: No.
0: Ibanuje o so fe o
1: ti le ko ma di ko so fe
0: adua ni o gba
1: beeni
0: bibeli gbe adua ni o pa kristeni lati ba olorun rin gbogbo ese lo gbagbo ninu adua ni mo fi n pe o si fofayo cathedral ni tuesday mo miss e ipade jijade ku ninu ikoro nlo lowo ikorita ti owo ti olorun ekunko
1: yes
0: adua ni o wa gba mo reti e ni ilu osogbo ni ojo tuesday ago mesan laaro si ago mejila ago nlo boke mesan laaro si ago mejila awon to wa ni tuesday ta se koja won ni to bi agbara lorun to ba ti de osogbo ta bo ngbo mi losogbo o le gba re gbe wole wa cross ibi ta won lokada wa yen lati bi ta won lokada wa yen so fun pe touch baba fo fayo lo nlo to wa ni oke arungbon ni song 8
1: ki mo pe
0: ni song 8 song 8 ko ko pe meji to ti baba fo fayo to ba to akoko ba fi number mi sita wa le ma bo se pe mi a jo gbadua la le yi o de bere pe ba o ni ma se denu pade tuesday bakana wo to ba gba oke fi awole ta bo gba ona wo wole pe ki won so ni capital hotel to wa lona estate tabi ile epo moye awon lokada mejeji to wa nbe tabi meteta yen una ma church baba fo fayo wa gbe ode be tabi bi kibi to ba ti nbo nilu osogbo da olokada duro so pe church baba fo fayo lo lo ni song 8 leyin capital hotel olorun fe sisi agbara kini la koja re ki lo mu mara ikorita wo lo wa ti aye ti da mu re ti won ti fi se re pan oloju ti won fi aye re pan oloju ti won fi omo pan oloju ti won fi ago ara re pan oloju akoko to ti oluwa yo mu ikoro yen ko
1: me
0: akoko to ti oluwa yo ra ye pada je jo pade ni tu se eleyi mo mi se o ago mesan aro si ago mejila ni eyin ara ikirun ati agbegbe re lagbara ni owo olorun a ma wa ni ori oke wa nilu ikirun ni ojo friday to nbo yi friday ago mesan aro si ago meji la ni eweta to ba ti de weta bere school of science ori apata yen ni a o ti se pade yen be ni ipade to nbo yo ni agbara ninu kirun mo mesie o mo ki gbogbo eyan ara ede te wa si program to koja o to di second Wednesday ni September la to pade ni Ade Toto Street
1: ni
0: Obada Idera on ago melo pe ago meta osan ni o bere loruko Jesu Olorun iba pade yo ba pade bakan na eyan ara Ilorin ha awon to ba wa ni church wa ni oko erin ni Sunday to koja won royin ti to bi agbara Olorun ma rin o emi o ti riru Olorun yi ri o bi Olorun tin tu asiri ogun to ba le lo search fun program mi lori Facebook o ba ri gogo program yen Olorun sise ko se n to le da duro eyan ara Ilorin ma to wa ni Ilorin ni third Sunday ni September ni September ni oko erin o le gba tawo ke wole o si le gba osere wole o le gba somel wole ni bi White House ti won ko albarika farms direct opposite e o ya wole pe church baba fun fayo lo lo ko ko pe meji olorun o fowo iyanu kan o e ja sare gbadura merin
1: jesu
0: ogun ti mo mu mara
1: ogun ti mo mu mara
0: ogun ti mo n pa mara
1: ogun ti mo n pa mara
0: ogun ti mo mu mara
1: ogun ti mo mu mara
0: ogun ti mo n pa mara
1: ogun ti mo n pa mara
0: o ya pare lara mi ogun ye ko pare
1: amen
0: ogun ye ko pare
1: amen
0: adua keji
1: oko ikeji
0: ona to ti lojiji
1: ona to ti lojiji
0: ona to ti lojiji
1: ona to ti lojiji
0: ba fe da aye mi pada sey agbara to wa loruko
1: jesu
0: oya si ona yen
1: si ona na pada fun
0: oya si ona yen
1: oluwa
0: oluwa si ona yen
1: si ona na
0: ogun ti mo n pa mara
1: ogun ti mo n pa mara
0: ogun to gbo mi je loju mi
1: ogun to n gbo mi je loju mi
0: ogun to mu mi soko
1: ogun to mu mi soko
0: to mu ro aroka
1: to mu ro aroka
0: oya disappear
1: apora
0: disappear
1: disappear
0: disappear
1: disappear
0: adua kerin
1: koko ikerin
0: olorun fo fayo
1: olorun fayo o
0: so egan mi dogo
1: so egan mi dogo
0: se ko mi derin
1: ko mi derin
0: so ibanu je mi dayo
1: olorun fo fayo
0: olorun fo fayo so egan mi dogo
1: so
0: e ko mi derin
1: ko mi derin
0: so ibanu je mi dayo
1: bo
0: se n gba won adua ye ogun aye re se
1: amen
0: eri re o de o
1: amen
0: eri to ba tu akoko ma fi number sita a jo ke pen to ni agbara lodo wa de ri owo olorun tuesday yi ma mi se o ni fofa yo kati da ni so 8 ni lu osogbo ni oke arangbon olorun fe rin ni agbara mi o fe ko mi se le ja jo pade olorun o fowo iyanu kan o wa de ko ni toto iwo le ri kan
1: wa de fofa yo loruko jesu e ba kan na ni afikun ipade kan be ti a ma se le meji ni ododun
0: beni
1: ati si abala akoko ni osu keta
0: beni
1: abala akoko ma wa abala keji o ma waye ni osu kesan ta fe bo si yi o ma lagbara ju ti akoko ba to a ma fun re re fun yin e ma mura le gbogbo ara lu osogbo atagbegbe re ipade nla ni ti olorun a ma gba onje re ta npe ni festival of praise
0: ajodun yin ni
1: ajodun yin
0: iwo na yan lo lu olorun ga nigba ba kokko wonu odun
1: beni
0: ta lo osu kini osu kini pa osu keta a da ope pada sodo olorun ta ba to wonu september
1: beni
0: ba ti ma se odun ni a to da ope pada sodo olorun tori pe a gba olorun gbo pe a to la osu odun yen ja a si yin olorun nbe olorun ti fa awon yan lo mo fa awon yan lo to ti yaye awon eyan pada awon olori kan takon
1: ben
0: agbebo atawon olori emi gbogbo a jo fogo foruko olorun pelu adua to ni agbara olorun to sise iyanu yo mu orin ayo jade
1: lati
0: iwo lokan to ko ni gbogbo wa si yin olorun
1: amen
0: bi mo tin so
1: baba
0: e je pade ni tuesday leyi ma mi se ko mo tenu mo
1: ma
0: mi se owo olorun fe kan aye
1: amen
0: a lo fe mu ikoro aye won ko
1: be
0: o fe fa gbogbo ikoro ti
1: amen
0: iwo le ri
1: kan babe kun lataro loruko jesu kun ni reyin gege bi awon oni iwe awon anemojina so pe adura je ona ti a fin ba olorun soro bibe de fi ye mi wi pe call on him and I will answer you oni e pe mi emi o si down baba ki la pe ni adura
0: adura ni opa kristeni lati ba olorun rin eri jesu ni pa owe fawon meje re oni opo kan wa ni luka
1: nu we luko ri keji do
0: ni beni oni opo kan wa nlu kan
1: beni baba
0: ati oni dajo ti oberu olohun sugba obirin opo yi ni gbogbo igba lo ma nlo odo oni dajo pe gbesan mi lara ota mi enikan gbo mi ninu
1: Jesu olugbala
0: oluwa yo gbesan re
1: lawo amen Jesu olugbala
0: kirin gebe olorun ni ma ja
1: olorun ni ma ja
0: enbe pe kirin ja adura
1: adura ni baba
0: jaje mo pe obirin yi onidajo yen osusi o oda lohun ololo ni koda ololo la ko down ini ma si opolopo ibere te bere bere la ni o elomi agbadura su pe
1: si ti mo lo baba won ko
0: ba de pada ke se seri awon se janu kan wa to pe magician ni pida pida ki pe be ni awon pida pida ran se olo won po awon aworawo won po awon ti won kan so yin ati o ni solution won po
1: won so yin na
0: ko ni solution
1: solution
0: ba won po
1: baba se ru en ja so won se ko ni moro ni ro
0: be ni inu mu kelomi ko di ene ti okan re re wesi pe nti aso fun ko yo sele sele
1: jo sele ngba ta ko bi te di ri iro okokun ni
0: okokun ni suba tolohun were were ni o
1: were were ni
0: ino se oni daju atobirin ye ni je tu fi nbo we fun won suba obirin yi n ton lo be ko jo so hun sa sa suba ni jo kan lori dajo ye wo pe pe n ba ti je alaiso to oni dajo ti mo je alaiso dodo oni dajo ti mo je ni to ti n soju saju ah obirin yi in je ko fi wa re da mi
1: lagara in je ko fi wa da mi lagara
0: mo ni o ba gbesan re lara won ta re ni mo fi bi o si fo fayo ka jida ni friday tuesday to nbo yi ati friday lori oke ni lu kirun atawon ipade ma je ko su o jajo wa ke pa to le ba o mo mo so pe ko si bi to jina ni bi ta do aba tin gba wa wo jesus oni se iyanu eni ti tun aye ni se iwo lokan ti o ra aye pada adura tell me, kini tuma re ni mo so fun yin
1: adura jona ati mo ba ti sele wa we baba ibere yin to da koko ma koko apo nje awon kan wa ti o ye ko gbadura mo aba won wo gan ladura to si boyo da pe nkan da so yin ladura pe nkan da so yin ladura baba
0: atakun ibere la ni o mo so kini kan fun wa lori eto kan ni ilorin lodun kan mo ni ojo ti n ba ti gba iyanu ti mo ba ti gba ore la kan leru ma ba mi ju
1: kilo fa
0: tori pe gbogbo awon kan wa ti won fe kire yan pe
1: kabi o si
0: awon kan wa ti nu nbi awon kan wa to pe lero ni won that is why when you receive good thing from God you need to continue your prayer
1: continue your prayer
0: nigba ti iyan ba nlo oke si asiko yen ni ko mo ra si adua
1: kan ma ri obo
0: kan ma ba ri obo
1: kabi o si
0: nigba ti aye eyan ba se wa ni isale asiko yen lo ye ko mo ra si adua
1: lati goke
0: lati goke ni adura ko ni igba teyan le gba
1: nigba
0: gbogbo ni Jesus fi so fun awon eyan pe ka ma gba duro nigba gbogbo
1: asimalaise
0: ka ma si sare
1: baba e wo olohun o tun mu ru akoko yi wa ni akoko mi ta wo nu e lokun rere nitori ko si akoko bi olohun se nbe temi e wa adura re o gba lori ko Jesus
0: amen olohun to ni ase fe soro ase jade o eh eh

0: Baba kini Oluwa ni fun ogun omo Nigeria.
1: Ire tabi ireti fun awon ti o nireti.
0: Ireti fun awon ti o nireti.
1: Beni, awon ti o nireti.
0: All for the hopeless.
1: Yes. Those who that think it is over.
0: Over.
1: It is not over.
0: Ko ti pari
1: o. O ngba mi ninu ile.
0: Ireti fun awon ti o nireti.
1: Oluwa ni ireti wa fun o. Bo ya o ti re o. O ti re okan re. Ikori ta to wa. O ro po ti ta. Eni kan so fun mi bo ti wo 54. Pe o ti pari oba bu ekun. Mo ni ireti wa fun o. Lodun na ni ilu ilu ofa. A se program lo ni. Mo wa gbe omi lowo. Mo ti mu omi e mo mu mi yede laji. Mo wa gbe sori table mo kan ri pe arabere en sare bo. Lo wa gbe omi yen. Lo ba mu go. Ah! Ori daddy. Mo ni ko to gbo mi mi. Ori daddy o ni awon protocol te fe le dan mo ni fi le jogbe. O ni emi Olorun lo ni ko won wa ba yin. Tori pe ireti ohun ti pin. Ko won gbo mi e ko si mu. Mo ni so ni ireti, Olorun ni ireti. Mi o ti ri Olorun ri o. Oju osu meta lo. Ti e ba gbo mi ni Kwara, awon ara Kwara ma so ni bare. Ko ju osu meta lo. Mama nji mo so yi o se nkan osu ma o.
0: Beni,
1: ko ju osu meta lo to fi loyun o. A confirm re o pada bi mo.
0: Ah,
1: agbara Olorun pa o.
0: Yes Lord.
1: Kini o le se ninu aye re o?
0: Si.
1: Yo fun oloko anti to ngba mi ninu ile, it is not over for you.
0: Mo jure ti
1: enu. O ti wa 45, o ti wa 40, o ti wa 35, o wa ro ko ti o ti opin rajo lowo. It's not the end of the road. Ise ti daru mo lowo. O wa ro pe ko se ti oran lowo. Olorun ti ma ran yan lowo nbe laye. Ibi mo de loni owo Olorun ni ki so we eniyan. Ireti fa won ti o nireti medical report ni re en ti won so fun won ni pe ko ma mura ku le o le ku
0: amen
1: o nbe laye
0: ko so un ti o le se o nbe laye songba
1: o so fun be Olorun ni ireti wa fun o ana obi mo
0: be ni
1: o de so fun oko re oko mi ori ni ori omo ni ipo mo wa
0: be ni
1: lo wa yawo kekere kan oko ni no da nbo wa o si wa o ya oko re mo fun benina loyun benina mo loyun o mo bima nbo bima o tun gan ana sugba ana o so ireti re nu ni gbogbo igba lo ma nlo silo to lo ma ngbadua ni odun kan ni ojo kan ni osu kan ni wakati kan ni iseju kan ah olorun gbo adua ana enikan gbo mi ninu ile to le sami oni loluwa gbadua re
0: amen jesu
1: awon kan la nfa ma wo mi lori facebook lo te ajibode oluremi ki mo pe
0: ajibode
1: oluremi ko kan lo follow e ko lo follow e en te npe me ma ti ma pe bayi
0: oku die
1: ta jo gbadua ba fi wakati kan le ta jo gbadua Olorun o sise yo sise Olorun o yin re logo
0: amen
1: Olorun o gba isakoso
0: amen
1: ah Olorun o fi ra re bi alagbara
0: amen
1: oba to ni ireti lodo lo ni ki bo soro ireti fa won ti o ni ireti mo fe ka ninu we Samueli akoko ori ikeji be lati ese akoko yes
0: Ana si gbadura pe okan mi yo si Oluwa
1: ma gba o
0: iwo mi na si gbe soke si Oluwa
1: yes
0: enu mi si gboro lori awon ota mi
1: praise the living lord
0: hallelujah
1: ana lo gbadura yen o wo lo si lo olo gbadura mo tori gbogun yen ti leju isoro yen ti poju o lo bi adura mo o ti re okan re ni ojo te yen ma ti ro pe yen de pin re ije ni onile tesiwaju mo
0: yes
1: gbogbo igba ni o ma gba bibe ni pe ana gbadura si Oluwa pe iwo mi la gbe soke ki lo mu iwo re gbe soke ni pe ko sinmi nigba to re okan re nigba ti won gan ko je ki egan ko mu depressa wa o tesiwaju mama sa baba e ma je ko ra yin sa no matter what you are passing through move forward God will do it till we turn to testimony ola re si ma dara Ola re ki mo lo ma se
0: o ma da loruko Jesu
1: yes
0: emi yo ninu igbala re
1: ana ni nsoro nbe yen o nigba to Olorun da lohun nigba to Olorun da se to se kini o da lohun
0: o da lohun
1: enikan gbo mi lori to la koja to ba gbagbo oni loluwa da lohun
0: amen
1: oni emi yo ninu igbala re oba ti gba ni la Olorun oba ti se ko derin ti so egan dogo
0: yes
1: ti so ibanu je di ayo
0: yes
1: oba ti raye pada
0: yes.
1: Leni ti bo royin kini o le se ninu aye re
0: yes.
1: Mama yi kini won so fun o nipa etie kini won so fun o nipa eto igbeyawo re won lo ti te won lo ti pari ko lebi mama no obima
2: yes
1: no o loko no apartment letter ye yo ti olowo
2: yes
1: no o ma ni ojo ayo emi o agree pelu e pe bo se ma ri niyan obirin kan lodun kan ni kan lo ba de church wa ni ilu osogbo lo ni eh omo ohun won so fun lo sibitu pe ko le bi omo re fun ra re ah mo ni mo disagree kini mo ni mo se
2: mo disagree
1: tori bo mo olorun ti mo n pe mo no ja jo gbadu ojo melo kan a gbadu ojo melo ojo ti won da fun pe won o se amo pe ke san o pe ojo ti won se si abe fun ojo yen o pe to fi bimo
2: bene
1: emi o ti ri olorun yi o ni igba gbadu ni olorun oba to ni agbara lodo yo se ti e yo to aye se yo mu ikoro epo ireti fa won ti o ni ireti
2: yes
1: o lorun lowo oba ti ma so yan do ba te e ta ti jawo yo kan gbe loke
2: yes
1: yo kan lo joko pelahun wa lade
2: bene
1: kini o le se se
2: yes
1: ko si nto lorun o le se
2: ko si
1: yes
2: ko se ni to ma bi oluwa ko si elomina bi ko se iwo
1: bene
2: bene ko si apata bi olorun wa ma se hale ma je ki igberaga ki o ti enu re jade nitori pe olorun olumo ni oluwa lati odo re wa ni iwon iwa
1: bene
2: olorun wa alagba ni awon ti o ti subu a di fi agbara mu won dide hallelujah
1: ki na polorun
2: alagbara ni o ko fi agbara mu awon to subu dide
1: alagbara ni a de fi agbara ye a fi mu awon to subu dide
2: amen
1: awon ti won ro pe won oran na abayo mo asina na abayo fun won be ni ma ro pe wo la lagbara ye mo fi ma ko ni pe alagbara

0: ẹyin ọjọ ológo alagbara aye o erora
1: eyin eyan akoko ma gba fun wakati kan lati gba do ara le to ba gbagbo o tu akoko to luwa o tu aye re se a fi pesita a jo ke po lorun leyin adua leyin program yi olorun se olorun ma se ti e ba ba na wo to lo dina moyan awon na mi o to wa
0: beni
1: beni olorun se kire o yo to la na mi iwo ma gbagbo ko ti pari jajo pade ninu pade tuesday ja pade ajo wa ke pe to le gba wa o leyan se bo olorun o leyan abi olorun mo fo olorun ile mo je ko re okan re I ma fi agbara re gbe awon to ti subu dide ni I ma fi agbara se agbara re so ekun eniyan di erin ni I ma fi agbara re so egin eniyan di obo ni I ma fi agbara re da gbogbo ikoro eniyan pada
0: yes
1: I ma fi agbara re so di yeye eniyan da yeye ni anti yi ojo ayo re si ma de to ma se pe yawo re kini oluwa o le se ma fi pesita jo gbadura lole anje ba gba ko ninu agbara olorun gbagbo o si yin olorun logo yes
0: awon ti yo fi ara won si alagbe nitori onje awon ti ebi npa ko se alaemi
1: egbon kan to be ti awon to fi ara won si alagbe
0: olorun
1: nitori onje awon te bi npa won fa alaemi o wa ni korita to pe ebi npa o bayi o pada deni ti o ma pada fun yan lo je
0: lo
1: o lawon ti ebi npa
0: ko sa lai ni
1: awon nigbese won wa pada do lowo ti o mo ya yan lowo iru korita ye wo lo wa tolorun o le senu aye re ma ro ara re pe yes
0: to be ti agan fi bi meje
1: e wo olorun ki ni olagan se
0: o bi meje
1: en ti won ro pe ko le bi mo malaye
0: en ti o bi mo pupo si di alai la
1: no matter what we are passing through God is alive o wa laye is alive
0: amen is alive Jesus is alive forever is alive amen
1: yes
0: oluwa pa
1: oluwa pa
0: o ti di aye
1: o di aye
0: o mu so kale
1: aha
0: o ti lo si iboji
1: yes
0: o si gbe soke
1: yes
0: oluwa so di talaka
1: yes
0: o ti so di oloro
1: yes
0: o re sile
1: yes
0: o ti gbe soke
1: yes
0: o gbe talaka soke lati inu erupe wa
1: yes
0: o gbe alagbe soke lati ori akitan wa
1: yes
0: lati ko won jo pelu awon ma lade
1: ki wa ni o le se fun nu aye se ya do me lale oba ti gbe talaka soke ti ma joku pe lawon oba olorun ti so e ko derin ti se gadogo olorun ye mo fe ko gba gbo mo ro are pin mo yi ki so pon
0: eyi ki se opin isuku ti o ni a ki so pin ra o si le dide o mo gbaye fun satani ko gbogbo lori a
1: awon to olorun mi sin ale ni pe awon ti okan won ti rewesi ti won mi elele ti won ropo ti tan awon ti ireti won ti lo awon ti won ba ijakule pade awon ti won ri promise and fail igba eyin te wa loke eyin oba oluwa de ka jo gbadua ta lo fe ma mi aga ase oba lo lara re eyin te wa ni ipo agbara eyi ti won fe ma mi agbara idi aga agbara won fe ma mi ni di yin oluwa le le jabo oluwa de ka jo gbadua o wo ojo olorun fun oko fun omo orun re ti fisa lo eyinbo alaye ale re ni je do ke pe to le gba wa wakati ka wa lati gba gbadua number mo fe pe sita yi o number ina de ni whatsapp number mi to ba pe mi ti o wole send message si mi 08080 330 9308 8 9 08080 330 330 9308 8 9 08080 330 330 9308 8 9 loruko jesu o ni wonu o
0: amen
1: ara o tun ni omo
0: amen
1: wa fofa
0: yo
2: agbara jesu labira o
3: mole gugun aye
2: akoko tun wo fopin si isoro to n ba ifira loke pe nibi ipade adura to ma n waye ni gbogbo sunday keta ninu osu eyi ta so pọ charity sunday fifunni nile ijọsin light of salvation bible church oko erin ilorin ti olujọ rẹ wa nilu osogbo ohun labẹsẹ iranṣẹ baba wòlíì ni prophet remi adibode baba fofayo akori ipade adura ni oluwa n fi opin si iya mi put amen to my suffering ọwọ oluwa ko kuru lati gba ni ohun bi baba wòlíì ba ti n fàdúrà jagun ṣẹgun ninu aye awon eniyan ni ififunni charity na o ma tẹle ibala iwosan itusile iselogo ati meriri ise iyanu oni gbe.